genda kumpa wabula bwebanga bonabo bagata bakole milioni a satu ezitambulira mu fintu na kuzikola milioni satu tonsubira alafate kufuna milioni satu kusuka kakao kubanga byentunze mbatunzizako katono kwebyo ujasanga bamu nga wamere nenga zibali dejo walina zimu wali ero kati yale la fumbi ya banja javzi funanchi ya buwacho ntegele kese sotuba gamba mutaniko kubanga muna anula kubigere olina imamu obwa woku district nga senga na isa tibana ange tiba imamu vana ange mkwano guange mfanfe mje tugele tumubelele wo nga alina kwa sinzi la kubanga mbade muline chivagata chigendo bale etawa mumu subolo kubanga mfuka busy mubadde mubine kintu kibagatta awamu nga kino kigenda sindikiriza omuntu ono okuyita ku banne bajiba kubererewo olina kansowo mubera bize olina chairmani wo mubera olina okubanga abantu bana abakuli ku lusegere nga muwuliziganya nga mubera bize okukipinga bondi mutabani wange yambuza tata tuva kuziikira ku waliwo omukulu sijja mwogerano yafa naye nseri muntu atera netu agenda nanga abantu nga bazze bayitirivu nnyo ne muganti omuntu oyo abadde n'enkolagana eyabuli lunaku baguli wiki wakati we n'abantu buli sechi n'omugola byazze abamu bayinza okuba nagubawerekeddeko ku lw'okujja omuntu oyo awerekere mukwano gwe oli n'agamba banne batano nti mujje tugende muziikireko mukwano gwange yafudde gwawuliza programu eno amaanyi ga sente zonaafuna gali mu bantu aba bakwetoolodde n'abantu n'ekitundu ekyo ne bizinensi ow'oyagala ekome bizinensi bw'onaaba ogitonze nga ya kyalo obugagga bugenda kubanga buva mu kyalo bw'onaatonda bizinensi nga ya constituency obugagga bugenda kuva mu constituency bw'onaatonda bizinensi nga ya region Buganda region Busoga region Ankole region simanya biki era obugagga bugenda kuba bukuŋŋaana mutabeye waluwe zaadwe ya zemmanyi wano nga zi supply inga regional nti sija kwa lia adwe yona katali na niti ojilaba nga elinama tabi atebu luwe ya gale kutusa kwa regional tuinabu adwe ya woku charo nituwele mu adwe ya wa district nituwele adwe ya wa obo muruka nituwele mle adwe ya zino nga zoza regional zezi fugawo na zi supply inga mbuligo nabona ero jagendo okulaba nga imbalancing ya senti balize baba balancing nawe sizo balancing ade mutunda cheche mo bobango tunulide Kampala obugagga bugenda kuba buva bwebo bwenkanakana banna Kampala abantu basinga mwebuza lwaki oli asukulumye mu bugagga tutunulire ku basajja abafunyi mu Uganda bona tumulira omusajja nga Sudiru uyu kamwogereko sina kye tumfirwa bona tuno msajja nga Subiru Palelia tuogere kuba mukwano aba mukwano katuogere ku mukwano nti akola ebyamaguzi bye ngojjeko nti birina akatale mu Uganda wonna asolo bitu abitunda ke Rwanda atunda ke Juba kitegeza alina access ku sente zonne ziri mu kutambulira mu Uganda alina access ku sente zonne zitambulira mu Juba mu East Africa wano mu Great Lake region ali products zeje ziri twenate tusobola kutwala product kukatale konna ne service nazo tusobola kugenda yo abaffe abantu bano batusizzaako otya byotunda kyekibuuzo obatusizzaako otya byotunda kino kyekibuuzo ekikulu ekirala business yogo wagiteekako olukomera kubanga ffe tweteekerako business zaffe olukomera nabuuza muto wange ne mugamba nti walayira kuweereza baani nti bantu kibana Uganda ti bana Kenya ti ye nebe fuga mukisa nengende Kenya ti ngabana Uganda bali Canada olina kuweleza universal taski yange jengamba omuntu yandi badde kitone nyo a aiminga muntandi kwa okusupplyinga district nga services zo oba products zo zi supplyinga district chovola ba ojagenda okulaba nga ba taxi bano abamu ezikola longo route zifuna dani zineza town service njimoto keva Kampala mpaka Masaka eva Kampala mpaka Simanya 40 potro taxezo ziraba zigenda zero ndira zikola nyo sente dani zinezo mu Kampala chengira Kampala chengira wakalika Kampala zikola ne ate ziri zikola konyo ntegere kesi
Obugaga obugenda okugagawaza ne business okujistro okujja ku mutendero gumu okutandika okubangaleta ku nsimbi enzu.

0: Masika tekira mana teke tekira nkwa tukolera bana
1: bwechiri na yomutese omutese tese
0: so bino tambula bibiti
1: bwomuteka teka nga tomutese tese mecho omutekedde tekedde bagenda kukitwala chovola bwomugagga nyumirwa nnyo ebyobusika bwe baba babimuwadde olwokubanga abayakola kodda nga amanyi bwe bafuga emmaali na yono gwe batekera tekera atali muteke teke baba muwache ba mutekera tekera chimuita mu myaganya jengalo ne chimugenda ko olwokubanga taba muteke teke kudukanya na kufuga ekyo kye bamuwadde katonda bwakuwa kyotasobolera kikugenda ko ne bwofuna omukazi omulungi akulemerera okugulira dikini nalukola amusobola n'amutwala na wesitu tutegeke talanta ya feveyo nga tetuli mu kukoppa balala omalanga bw'oli nga tokoppye mulala
0: ekyegeeza nti ku bana abaana ababiri omuteeketeeke n'omuteekereteekere omuteeketeeke aba ne chances nyingi okwetuusaako byona byayagala
1: ne bw'aba tafunye bye baamuteekerateekera naye n'akozesa obuteeketeeke bwe asobola okufuga ensi eno kubanga
0: wamwe kikola eno mu by'obufuzi
1: mbiofuzi chikula mbiofuzi waliyobu hii ya talanta chikuru nyo waliwe chisera wachituka ngo kubero mbe zinaba la latichimala na inga na waga kwa galabati anga toli nabiru ngo bikusoboze sa kubera uo ya galo kubera nga manga webatu ula nebasa lentoto nebaga ne wangu badegu ndio nechifochi na achagala nene wetumuwa kazi ndale nsonga zigano kufayo nga kitegeeza nti kiri ku bulungi bwaggwe olumba tuba tunyumya ebyobufuzi nze ntera okusomesa abantu ku byobufuzi ensonga ziri ttaano ezisobola okuleetera okuwangula ekifo ekyobyobufuzi
0: kyoyagala
1: kandidate ki byebirungo ebyo tu alina meseji ki
0: gyoteeseteesa
1: okuwa abantu bagigule siri azenani team
0: abantu bakola nabo
1: batambudde nabo bamuzze mu kitundu mulyobo ekifo abotambudde n'ababbi abantu alebibanja by'abantu olowooza abalonzi banaayagala ggwe team otambudde n'ekibiina kya byabufuzi kikyekyo ekiganzi kyawo
0: n'ekibiina kisalawo
1: byanti team baani bozze nabo for resources biki byazze nabyo olinawe sente ezitakuba ebipande eza airtime
0: oba toyina amututawaana
1: oyinza okuba nenyingi ennyo ne zikusuula oyinza okuba nentono ennyo ne zikusuula oyinza okuba nensaamusaamu n'ozigerengetanya n'owangula resources
0: so oyina okuba n'ekintu kyosobola okukolesa mu kaseera
1: ekisemberayo ddala baraka laaka
0: kisa
1: timingi
0: kadde
1: okimanyi nti eyo yokka efakita esembayo eyinza okuwanguza newankubadde nga
0: zinoddemu n'omukisa oguliwo
1: naye kali akasooka kali gwegwegwe kandidate ki
0: ati nza kubanga siri kandidate mulungi naye nga bino ebisigadde binambiina
1: byekyetuvudde tubimenya oyinza okwesanga ngaoli namba lujaga naye laaka baraka tayimingi nekuwa naye mu byonna byetwogera wano obuteeketeeke bwo ebirungo byo Katonda ebyo bye yakuteekamu by'obojjayo oyolese ensi eno kubanga ye gwe oligino kopi kangenda ku kibuuzo kye wambuuzizza ebbago n'etteeka ebbago kiba kirowoozo
0: ebbago kirowoozo
1: kirowoozo nga kirowoozo obanga bw'owulira mu luzungu proposal suggestion nti ffe nga bwe tulaba bwe tuba tunaalambika bulungi ebyobulimi tuveeyo n'amateeka gano
0: abamubagama bago
1: kati bwe bagaa tuveeyo n'etteeka lino kati tuveeyo n'etteeka lino ekyo kyekirowoozo lyayise bwe kiba kikyali kirowoozo nga kikyali mu bubage teriba tteeka liba bago tosobola diso mamu no vunani dako umundu.

0: se. Jeno Museveni, ebanga lyonna afaanana nga filimu sita. Ye, afaanana nga filimu sita. Akola bwati. Asobola okukugamba ne mwongeze ebbeeyi y'amasannyalaze. Minisita n'akirangirira. Kati ate ye n'amala n'akomawo ne yeewuunya naga ebbeeyi y'amasannyalaze yali nnya nga kyajja kitya si kyagala. Naye ne wano ye akasaale bwe yali akalega yakalega mu mwezi kati ayagala kulaga nti tugenda kwasa emmunyeenye ate era ajaguze ng'amazima gaali nti okuva ku ntandikwa yali anoonya mmunyeenye. Ebbaluwa gye yawandiise teriimu kalungi gye tuli kankubuulire lwaki agamba bw'ati asooka kuvuma mpulidde kerere
1: abazukulu
0: abalala abo abaayogedde simanya governor wa Bank of Uganda abakulu abazze mu kakiiko ne boogera bye baayogedde yawulidde noise Jeno Museveni yawulidde noise yo yawulidde olokoso bw'oba oyogera olulimi oluliko yawulidde kerere nga bw'owulira amaloboozi amangi mu katale. So sibiro
1: so kitekeza ndibu ya wade mkachiko wabili ya de awe ndooza ya wantu wana wina ade kerere
0: ya ulide kerere elata te ya uliriza wabula ya ulide wabula ye ya halimea ebiro ozo ya sano kuulirizibwa bali ya ulide abaleka na leka na kerere ye nyingi je ya ulide
1: chino china chusa kundoza ya parliament
0: munda baruwa ye ababadde nga bwe baabadde mu ntandikwa era baabadde basobola obbiyisa nga bwe byabadde ne bwe baali badde tewali kikyuse abakkiriziganya ne Jeno Museveni waliwo abamu nga ye ne baagamba buuka nga babuuka ddukamu nga baddukamu buukabuuka ng'ekikere ng'abuukabuuka ng'ekikere buli waabazza bajjaguza nti kino kye kisinga ate tekitandika kati kuba n'abayisa Pigeon Hall Constitution wadde temwali mu birowoozo byabwe era tewaabula waasituka kujeebaza nti eno nungi nzibu Mr. President Obote weebale nnyo constitution yeno erengedde wala nnyo olengedde wala ojikola ng'ate enfu ebbaluwa ye erimu kino egamba mwesonyiwe essente z'amakanisa mwesonyiwe n'essente ez'abantu obuntu
1: mwesonyiwe essente z'amakanisa n'abantu
0: n'ez'abantu obuntu etteeka libeere ku polisi nti tubeere n'obwetengereze bwaffe kukukola policies ezegwanga Uganda nga teriyo mulala atuyingiramu oba atuinfluencinga kyayogera nkiwulira bw'okiwulira bw'okiraba ku ngulu kikusanyusa naye waliwo ebiteekeddwa mu nkola nga tewannabaawo na tteeka lino ng'alwana okulaba obwetengereze ye kyatya nkikubuulire nti essente bwe ziva ebweru ne ziyambako okubukaza demokulasiya zisuula gavumenti ye essente bwe ziva ebweru oba ebitongole bwe biba wano ne bituwa akatuuti kwe tuyimirira okwogera ku ddembe ly'obuntu kisuula gavumenti ye kyovola ato kyayina wano ofiisi ey'eddembe ly'obuntu eya human rights eya UN tebaagiggalawo twalinanga kye bayitanga Democratic Governance Facility echa byavaawo ebitongole bye bwannakyewa bazze babiggalawo olutalo olwe luli ku kulwanyisa civil society organizations olutalo olwe luli ku kulwanyisa political parties ye tasobola kuba muwanvu okujjako nga nze amuvuganya nfukamidde alwana okulaba nti ssente zituggwako alwana okulaba nti ateekawo amateeka ago agakatuleetera okutuggulako emisango singa tuba tufunye abalala abatuvujjirira okuva ebweru ne bwe baba bannayuganda
1: nate ekibuuzo kiri nti eggwanga Uganda lyetengeredde lwaki mwagala kweyambisa amawanga g'ebweru okutabangula emirimu gyawo
0: nga gitabanguka gitya tokyasobola kwogera ku Uganda nga eri yokka kati olwayo tulina kye tuyita universality tojja kulingirira ddembe ly'obuntu wano mu Uganda abalala baleme kukigenda kukibeerako beera ne mukyalawo mu nju ye ebbanga lye mumala nga muli mirembe tetujja kusamba luggi naye kasita tuwulira ng'agamba wuna nsalako okutu nga tulusamba kati

0: Hash, ojafune nyongeza ya visa tu, neda chikezo werere, okuba masimu gamanda, manda mobile, koleza, MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission.
1: Kankwandule muna bya njigiriza era omusomesa omukuu kutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuka ku luguudo lwa Ssemuto essomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne security teyeesigika sukulu fiizi zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lirina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi kugenda maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale kutuka kuchibine cho mkaga Island National Primary School lisangiwa matuga kumabanda kilomita emu kuluguudo lwa Ssemuto nga wakavawe boleze motoka eranga liranya Walda Head Senior Secondary School okumanya ebisinga wo 0705 78 98 82 oba 0772 64 83 oyogere ne director yennyini Island National Primary School ematuga kulwa kutendekera omwana asobole okuwangula ensi
2: Island Primary School
3: Ulamu wicha ankalani radaranga tukoze seza momo. Utawa njizibu kuno nya change wano na wali. Hey,
4: papo inamuka change hao.
3: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
5: Conductor, balance wange.
3: Nibisede bimu, zikuyika ku. Atu urusi, nizikubula na ku.
4: Panang, enkumiza angeta na mozinda videko.
3: Wewa lokalu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emumu kaga tano, star satu hashi. Ukusa suride chintu chona, awantu wona. Onyumirobu tasalwa kusente zisindika. Ngo sasuride vintuwe vika wansi wenkumi tano. Urina manyo kubira u. Ngatoka luvidizi bwa. Ago, gemanyi ga momo.
6: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Irunga mizwa banke nkuru ya Uganda.
7: Okufuna galubindi za masi ntufa atemu bude. Chechimu kuchinzo kuyamba kukakarabi ya mili mojo. Ngato inacha wera likirira. Diopta Optical Hub. Abasangiwe wanda ya kubitala. Kuhaji Kasule Mall. Bebazo kutuna zake naku. Ngapa tufunila galubindi ya zitu jamu. Ata kubisari ya bisoboka. Barine ya biume ya biomu lembe. Ebi kwa sisiwa mkupima. Umuno kweke bejama soko. Uroni mizuri ya dala obuzibu webuva. Bachusa lenses. Ne frames za galubindi. Nganawa ya galo kola check up kuma soko. Bachikola mubu angu dala. Echenja ulo kudaya Diopta Optical Hub. Weba kupima amaso. Ne bategera galubindi josanyo kozesa. Tewali byakoma wenja. Batandikira wo kujikola. Ogenda na yoku olwo. Katitoga yari lila masogo. Booking akati. Ngoita kunoti musanvu nyasatu. Mwenda tano mwenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Mwenda noti satu. Tano mwenda tano. Obo kujobu telefuku ya fesi yawe. Esangibe wanda vya kubitala. Okulirana katare. Kuhaji Kasule Mall. Omwari rogo kubiri. Diopta Optical Hub. Basi. Sekulabirira masoko atakubisalira bisoboka.

kakati ngabwe tugenda kubera ntufuna Haji Kasimu Kaira dakika ntono nnyo kuva kati kugamenti entesigenya zikyali nzibu wakati we gwangira America ne gwanga area Iran

0: schedule daily routine. Omwana abere nga kimanyi, when I wake up, I have to bathe, I have to pray, oluvannyuma lw'okusaala nnina okusoma ku Qur'ani as a must. Bwana asoma ku Qur'ani omulage nti ewaka hajati nekigamba nnyo abantu nti tewali nsonga lwaki mu holiday maid asigala ng'akola. Yali bali naye afunamu ka break.
1: Kisinziira nti bantu ki maid baalimu bayinza okuba nga bukyali buto.
0: Era oba obuto tetubusuubira nnyo ate era kwonooneka nnyo. Era abakulu be boonoona obuto. Singa babeera nga bakyali batoototo, it is okay. Maid asobola okubeera ate ng'abeerawo, naye ffe abazadde ate era naffe tetulekerera abaana kuba omwana atera nnyo okwonooneka era ng'ava wansi. Okimanyi nti bano abaana myaka waweza emyaka nga 18 ate oba osobola okutuula naye n'omubuulira what exactly taking place. Nasobola okumanya nti kino siina kikola, wenkikola Allah agenda kunyigira, wenkikola mugenda kubaamu results weziti. Kati singa tubeera ng'abaana tubatateko limits, tubeera nga tubagabidde emirimu, tubeera nga tubalaga ekyokukola, tubalaga babeere baana b'obuvunaanyizibwa. Okimanyi nti omuntu buli w'obeera ng'oli mukozi ate ne mbukulu oyanguyirwa. Tulabye abantu bangi babakolera amabizinensi naye nga tebasaba garaninga, lwaki? Banafu tebamanyi kukola. Naye omuntu kwe tumulabira nti mukozi era ava waka ng'akola. Si kukola nti akola bizinensi, emirimu gyennyini egy'ewaka. Omuntu buli wabeera active ku mirimu gy'ewaka kimuyambako era okubeera nga upgradinga, okubeera ng'ayingira mu mirimu gino egy'amawoofiisi. Kubeerawo obitunuulira just kubeera nti bikyusa nkola, naye era byonna obukoowu bwe bumu. Kati tusaba abazadde, abaana mubaleke babeere n'emirimu basobole okubanga nabo bamanya.
1: Omwanange abadde ku ssomero maidi yeza kumwoleze ku bupole bwobwo, yeza ku bupanti bwobwo, oyo nono yanabisobola wamwe mwolezeeko gulayoka omwo ne kajiiki omwana naderi
0: haja kyo kimanyi nti ne ku masomero agamu ate tebayoza.
1: Baba hayalingira bagenda booleza.
0: Ennaku zino tulina washing machines
1: ku masomero
0: era n'abakozi ab'enjawulo
1: abazoperating
0: ng'omwana tamanyi mulimu naku. Kati waba ku ssomero talinayo kyakola ng'ate n'ewaka tomuwadde tasiki yonna, kiki omusuubira omwana oyo okubeera? Era ddala gwe wotuula
1: babagamba omwana kakati ku makya maama azuukuka, kati nti tuli bazadde maama ajja kuzuukuka, naye era amaka gasinga oluusi bataata beswala ey'essubuhi eyo. Ndooza bataata be basinga nnyo okujijumbira mu maka gasinga. Kati taata ajja kukeera gaba gali mu daddy, daddy ajja kukeera azuukuka akole ki? Asaale. Ndooza ye mami daddy bw'aba alina kyanywanywakaawo, ndooza yadde mu kwekeja ng'ategekera misita. Olwo nno obwana nga bo buli mu ki? Mu buliri bwebase. Taata olufuluma ne maama naye waabanga mukozi ne yeetegeka oba naye n'addayo mu kitanda. Akati awo ne bayita gundi kati omukozi ye n'atandika bagenda okufuluma bagamba nikyayita nnajja. Nati mami obwedda nkyammaliriza bino nti obwedda owonneza essaawa naye ng'obwe abaana babaleseewa mu buliri. Azuukukira ku kumuwa ssente genda kugula kyakunywesaako n'ennyambala ng'ambe. Aya azuukuka mukapale ka shoti n'obusiripa okitegeera ne katoopu n'agenda ku dduuka n'agula. Olwo maama ne yeesunga omwana we ng'alaba yawudde wato ng'alaba nti alungi ennyo. Ebyo bye binyumira kati abazadde b'essaawa zino be bamu ku bazadde be tulina ku ssaawa yatya eno.
0: Ate nga si wakana
1: ku olumala maidi n'ayoza engoye bano olumala okunywa kyayi bwe baba nga balungi nnyo esowani bazigula ne bategula ne badda ku remote batandika okukyusa remote. Kati nnakyala n'ayoza kuba gwe gwamuleeta nadda n'afumba byonna.
0: Hajati omanyi lwaki nze nnyina polisi abaana bange tebakyalangako?
1: Lwaki?
0: Nti ebyo
1: si kya bulabe.
0: Balindako baweze emyaka 18 nga mbabuuliridde kino otuuka wano gw'osanga ng'onaakola kino gwekola kino osanga nga kino kitambula kiti eyo nkubira tukuggyeyo oba okitegeera?
1: Naye nedda bakyuseeko ku bulamu kubanga tujja kubeera nabo lubeerera balina okubeerako mu mbeera ez'enjawulo si kuba nti ogenda balikayo naye ne bwebatwalayo omwennyoko ne basiibayo ne bwebajjayo
0: nsaba allansaasire sikisaaba era saagala kibi mpaka nga bawezesa 18

0: chikumi mumusanvu akamuza muenda Pearl FM ekula eriyo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire ddala kimusinziro gena masiro kuba nti muwuliriza radio eno kimukula kyamaanyi nyo nyo ddala tetuyinza butabebaza mukirize mbalamuserekira muso ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Kayongo Hakim muzukuru wa jajja Budda muzukuru wa Kasira muzukuru wa Kanana muzukuru wa Budala lwa Kirume mwana nzarwa yebukoma nsimbi nze ndi mabega we mizindalo a program pal doctor bimaze kuba nti guka ku mayengo ga radio yo atujja kusasira mamwina abafunya obuzibu olunaku olwa leero abalina mu okusomoza bw'okwenjawulo abafiiriddwa abantu bammwe bitalo nnyo ddala tujja kubanga tongera okugumya nammwe abakosefu ogenda maso n'okuba nti mufuna treatment buli kimu kisobola okubanga kitambula ddala bulungi obulamu mutuba bw'otaguwembera gukala mulimu be bamanyi okuwa eddagala n'olikweka wansi w'omufaliso n'olikweka wansi wa piro banenge mumire eddagala ery'okunywa mulimire waliwo omukwano gwange edda yali bamuwanga empeka okumira nga bwakanyuga bwatizigwe mukamwagiyisa mabbali wa kutu abavubuka bannange abajjanja b'abavubuka mubegendereze bwagikanyuga bwatiyitawo buyisi n'egwe emabega n'anywa amazzi n'akulaga nti agimize kale no abantu ekika ekyo mbegendereze ddala kubanga ate bw'atamira ddagala treatment eba tisobola kubanga evaayo bulungi n'olunaku olwaleero Dr. Lubowa yamaze dde okubanga atwegattako ate okulaba nti tutunulira endwadde ze tugenda maaso n'okubanga tusomako kati tuli ku kirwadde kya ekya sukaali dokita nja kusaba obuzi ku bantu
1: neyanziza nnyo neyanzeege saba mutesitesiwa program nyongera okwebaza olw'okumpa omukisa nembanga nsobola okwogerako eri abawuliriza abaffe naddala mu ngeri ey'okubasomesa nga programu yaffe bwe yateekebwa erinnya n'eddoboozi Dr. Lubowa Abubakari nyongera okusaasirako abafunye ebizibu eby'enjawulo ddala mu wiiki gye tukubye amabega balwaziza tetwongere okuba nga tubasabira ate era mwongere okukola ebyo abalwadde mwongere okukola ebyo abasawo byebagamba okukola ki okutambulirako ng'omutesitesi wa program bwabagambye olwaleero tugenda kutandikira ku bantu abakuzeemukko mu myaka weewaawo nti obulwadde bwa sukaali buno era abawuliriza abaffe abalungi kano nako mukawulire bulungi obulwadde buno bwa sukaali tebukwata bantu bakulu bokka abantu abasinga bwe twogera ku sukaali abasinga obungi bakitwala nti sukaali akakwata bantu bakulu bakwata bakadde sukaali asobola okukwata n'abaana abato ddala kyova olaba nti sisobola kuva ku muzindaalo guno nga songedde bakubiriza nti bwe wabaawo embeera yonna ekyuka ku bulamu bwo nsaba busabi nnaku zino tuyina obuzibu abasawo we tusanga nti oli biseera ebisinga abalwadde abamu bagenda okututuukako mu butuufu ng'obudde bukoze eki ng'obudde bugenze mukyo lwaki kino nkireese nti ekiisa omusawo nti musawo aba yasomerera ekyo era ebintu bingi byaba akola ki byaba amanyi so tubakubiriza n'abantu baffe abawuliriza abaffe abalungi ti buli bulamu bwonna ebuba nga bufunyeemu enkenyera tobuzaabuzibwa buli lw'obuzaabuzibwa ebizibu ebiseera ebisinga byeyongera buki bweyongezi kibi nnyo okufuna omulwadde mu ddwaliro ng'alina obulwadde bwonna obw'enjawulo bumuluma naye nga buli mu late stages nga buli mu stages oba oliawo ezikola ki ezisembayo nti oluusi kitukaluubiriza nnyo abasawo mu kujjanjaba abalwadde ab'ekikula ng'ekyo ate oluusi nabo bagenda okututuukako bambi mu stage mwe bajjira go lusi chiri expensive nyo kuba managing ataba single bunji chabata kola chi aba single bunji nyo bimula bimbera nga buifana naba nange nakuzina mubienfu na sivirunji nyo adana mubantu bafa aba single bunji nti abantu aba single bambi mamaluali rubaja yo irane ba manyo obuzibu obu basumbuwa na icha naku nti ataba mubambi ulusi babate ba inabusobozi busobola kubanga basoma ko buzibu obo olusi bababa babazuliddwa nabo naye nga akabikona ebiseera ebisinga kava mukola ki mukulwa so totolaba nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu bwayingira emyaka ana emyaka ana mu etaano kudda waggulu tolinda kurwala. By the way, mtutu ino obuzibu wanera, omutasitesi wa program. Mwana watu, abantu, abasingo mwenye bama nyinti, omulwadde ya agenda mudwaliro. Chicham. Omuntu yandi vadenga yota yiminga, na gamba bulidivanyo malwa miezi ebiri, obe satu. Ngenda ne meetinga ko msawu wange, nanda bako, nanda bako nga buwendi kuwa kakati kakati nga wemba gambi nga wenjo gede kwa age bracket yeyo ti bogenda bojamu duali no visiting msao bano visiting aba sao of course medical check-ups nyeje nyeze sobolo kuru wa kaba sa uboba manye iti umutu wano kusenzile miaka jali mwene mbeda buweti there's no risks oboli yawe ziri komoni so umisawa sobolo ukwa advising ukule bintu unga bine bimu bituli mkuge na kupa kupime ku pressure yone pressure na ilabiru wanga mwanga buwe imedite so kwa mba na ye ba kebele kone kusukali tulabe sugar levels nzo tulabe ngabwe ziri so nyongero okuba kubiriza nti ekisinze okutuleetera obuzibu wano n'okutusiba kendwadde no ne oboli yawe ndwadde zituviirako n'okutwavuwaza n'ogwebwako buli kyolina kyonna lwa bulwadde oluusi kumanya ki ng'obudde bukoze ki ng'obudde bugenze so mtoto nulida ku miaka jino ebintu bingi nnyo ebibaawo nga tukula omubiri gukyuka there is a lot of changes so mtoto nulida okay sagazi ya nnyo muntandikwa naye bo tunulida kirwadde kino kya diabetes waliwo ekika kya sukari obache bandise diabetes type 2 oba non-insulin dependent type 2 naye ebisinga sagala nyo bigenda mu confusing abawuliriza abafe wabula kyekyemba mwina okumanya oba okutwala nti bwogenda mu ddwaliro omusawo asobola okumanya ekika checha sukari cha diringa na cho oba diringa na type 1 oba diringa na type 2 nenga type 2 akwata nyo abantu abakuze miaka ate type 1 ebisere bisinga arabikira nyo
0: obavubuka
1: bana abato oba abavubuka so omuntu ngoli eyo ngoli mu age bracket eyo jenjo geddeko tewetulako techiri na bulabe bonna ugenda ku visiting umsawo nemanga mwe checking ne mumanya bwe muyimiride so ekintu ekyo kikulu nnyo bwe tunagenda nakyo tukirwanako oboli yawo tusobola okuziyiza ebizibu ebiyinza okututuukako ebyobulabe nnyo eriobulamu bwaffe so sisijja kudda mu factors endala mu risk factors endala twaziraba twagadde olwaleero twongere okunyikiza tutegeere nnyo obubonero bwe tulabirako omuntu oboli awo ne tuviirako okumususpectinga nga ffe abasawo nti omuntu oyo ayinza okubanga yalumbibwa obulwadde bwa sukaali
0: yes.
1: Akabonero akasookera ddala akabonero ak'okulumwa ennyonta
0: enkalamata
1: akabonero kano kalabikira nnyo mu balwadde abamaze okufuna obulwadde obwaki
0: obwa
1: sukaali. Waliwo okulumwa nnyota okwa bulijjo, ekino kiba kisukkiridde almost buli kaseera akatonotono akayitawo ennyota eba ekuluma oba owulira ng'oyagala kunywa mazzi. Era ssebo abamu kibasumbuyira ddala nga ne bw'aba yeebase mu matumbi budde ekiro
0: ennyonta
1: emuzuukusa n'anywa amazzi. Nga era ebiseera ebisinga bwe tufuna abantu abalina obuzibu obufaananako bwe butyo ayinza obutasobola kuestimeti nga bungi bw'amazzi g'anywa lunaku. So awo mugenderere ewo nnyo. Era bw'ogenda okwetegereza ennyo obubonero muno ffe abasawo tubuklasifayi nga waliwo kye tuyita the 5 P's and the 3 W's. Kaakati eyo first P, excessive thirsty, oba mu busawo abasawo basinga nnyo okukyinterpreting nga polydipsia. So akabonero ako ak'okulumwa ennyota abawuliriza abaffe kakulu mukagoberere. Akabonero akalala kalabikira ennyo mu balwadde abalumbiddwa obulwadde bwa sukaali bafuna okusanyalala. Okusanyalala oba nyinza ku bawulira amasanyalaze basobola bayinza okugafuna mu ngalo abamu nga n'okukwata kizibu.
0: Kyoyita amasanyalaze bwe buno okuwulira obuntu obumufumita mu ngalo.
1: Okay. Abamu basobola okuwulira mu bigere
0: nga bulyamu obuntu obumufumita.
1: Abamu n'abanga awulira omuliro omuyitirivu.
0: Yes.
1: N'ajjula n'okuteeka abamu batekera naddala ebigere mu bbaafu nga mulimu amazzi asobola okufuna obuki asobola okufuna obuweerero. Akakabonero nako si kalungi. Tukegendereze nnyo tisinga obeera mu mbeera efaanana bw'etyo teweetuulako banga odduka bunnambiro okuba ng'olaba omuki
0: omusawo
1: okuba ng'olaba omusawo. Bwetweyongerayo n'okwongera okutunuulira obubonero buno obulabikira ennyo mu balwadde abalumbiddwa obulwadde obwa sukaali bafukafuka buli luvannyuma lw'eddakiika entonotono aba yaakamala okuvaayo okufuka ng'era addayo ayinza n'obutabala mirundi gy'afuka lunaku
0: bakunkumula olutata. Yes.
1: Era obuzibu obusinga we butandikira nga bwe tujja okweyongera okukiraba mu maaso eyo. Naye ebiseera ebisinga kino eky'okufukirira okumu okwo batera nnyo kiri kogonayizinga obuddo bw'ekiro olw'ensonga nti wano emisana oyinza obutakino tusinga bulungi olw'ensonga nti tuba n'ebintu bingi nnyo ebitutwalira ebirowoozo odduka oddeeno oyinza obutakino tusenga naye kyangu nnyo omuntu okubala emirundi nazuukusa emirundi nga kumpi 7 mulamba ekiro ngaba naakamala okumaliriza okufuka ng'ate mpulira omusolo guduzeemu gunnuma. So ekintu ekyo mukitwalenga
0: oluusi n'akagalani n'akakyusa ekifo n'akasembeza wa
1: okumpi ensonga eyo tugitunuulire n'obwegendereza tetukibuusa maaso dduka mu nnambiro okube ng'olaba omusawo. Era obulwadde buno bwe buba bumaze okukwata omuntu bibingi nnyo ebiyinza okumutuukako ebiyinza okumuviirako buli ssaawa okubanga akuba engeri oba mbuyite buyuteyute.

0: Labienyo abasinga obungi ayinza obutakitwala nga nsonga ayinza okumerako ku ddagala n'abanga atereramu atagenda okulaba akalala kakubi agenda okulaba n'akalala mu bifo ebyenjawulo ku mibiri gyaffe but basically on the skin so ekintu ekyo nakyo temukibuusa maaso obulwadde obwasukaali buno omuntu bwebumu ku bulwadde obusobola okkooya omuntu nga talina kyakoze omuntu asobola okufuna okukoowa
1: naye
0: nga tayinza nakunnyonnyola nti nkoze kino kyekinkooyezza ate ng'okukoowa okwo tekuba kwa bulijjo eri oli ayinza okugamba ngenda nembeera awo nga nzenna ninga omukube bwe ntyo nno bwe nsiiba nga nzenna mpulira sirina maanyi sirina nakyensobola kukola so bwina enkola eyo
1: dokita oba tukiyite ekimenyomenyo
0: oyinza okunyambako nokiyita bwoto ndoza kiyinza okuvaayo oba nekitegeerekeka bulungi omuntu bentera okuwulira abaganyo bakamenya simanyi
1: bwkimenyomenyo okuwulira ngaolinga akubiddwa emiggo omubiri owulira togutegeera bulungi
0: naye nga ekiseera kiyinza okutuuka nga omuntu ayinza n'okuba ku kiyikolera nga awulira tasobola munafu nnyo obulwadde obwa sukaali bwina akabonero ako nako tukatwale nga kakulu waliwo akabonero akasinga ennyo okupazulinga abalwadde betutera okufuna era mu siteegi eno abasinga obungi bwe basinga okwettanira okudduka okujja oba okutandika okugenda okulaba abasawo obulwadde bwa sukaali bwina tendensi ekozza nawaki twandiise westing muntu naakogga n'omulaba ng'aweddewo era oluusi ebiseera ebisinga bwe tufuna abalwadde abafaananako bwe batyo oli ayinza okujja ng'ayagala testi emu mu bulamu bwe oyinza okumbulira testi mu kaseera ko omuntu kyeyandiyagadde bamukebere amanye lwaki akogga
1: wayalumbiddwa ekirwadde kya mukene
0: exactly abasinga obungi ajja ng'ayagala testi egi nze nga njagala kunkebera kumanya oba ndi mulwadde oba nafuna obulwadde oba nzigwawo so abasawo bo bamanyi nti ebintu bingi nnyo ebiyinza okuviirako omuntu okuba nga atuuka mu mbeera eyo era tomudinayinga testi eyo wabula omubangi nnyo tuba divisinga era abamu n'asooka n'adinayinga n'okudinayinga abamu no ne testi olumu tuzibaweera na bwereere kuba oba oyagala kumuyamba nga kyalimu oba omaze okukitegeera naye nga takkiriza nti kikyekyo kyenyininyininyininyininyininyininyini kyosuubira nti kyekimusumbuwa era abangi asobola okujja nakola HIV test nejanga eri negative nomugamba ha eyo testi ogirabye wetukebedde kyobadde osuubira si bwekikolaki
1: sibwekirera
0: nandikwa devices okusinziranga ku kino nakino nakino nakino nga bwobingambye
1: tukebereko ne ku kino
0: tukebere ku diabetes tulabe oli bwabanga ddala yazze ng'ali sirias azze kulaba musawo abasinga bakkiriza naye ebiseera bingi nnyo abantu tubasanze nga tugenda okubakebera naddala mu stage eyo nga sukaali waabwe ali waggulu nnyo naye nga ogenda okutuuka ku ekyo eyo process eyinza obutabeerawo mu myezi ebiri oba esatu it takes time ti abantu tuguma nnyo kati eyinza okubeerayo abamu ku bawuliriza abaffe abagezaako kutufolowinga ng'obubonero buno baba appreciatinga bulungi era abamu n'okunootinga kimanyi bayinza okuba banootinga obanga babukutte kyabulabe nnyo okulinda obubonero bwonna omusawo nga bwe yabwogera omala okubulaba
1: yes
0: obumu oyinza obutabulaba naye ng'obulamu bwe tebukola ki
1: tebulinda
0: tebuliiwo so woofunyiramu enkenyera wonna olabye akabonero akeefaananyiriza nabyo nga bakeefaananyiriza bwefaananyiriza naddala ng'oli mu target group obangoli oli candidate.

kuda aliyebali alaba ibigenda maso one yasamba na avuga na agenda ono najja mbwaze kutasa kumbe batandike byokola byomenye bwa mateeka banobo nanga bwimba kumenyedde bamaliriza bali mukomera emyaka eminji infatti gwe musango gwa abaana abato ogucha sinze okola amawulire mu gwange lya Japan na mbyafayo byensi yonna kakati ono gwajjo kuyamba akaana kana akobuwala akajjawo aka kugali akagamba bananga abayayi bali kuno bajja kubacho otambula wekango liku gali olaba bwakusambye bajja na kubba nakaga kankwerekere nkutuse waka munange nga akaana akobuwala kesiga muyayi wakoyere nga akavuga kakatwala infakti akawerekera ne gali yako bwe yatuuka mu kkubo nga yeekyanga nga kagamba nze nakuwerekera ndi yakuza supa yakuza akaana nga katya nga kagamba kakati kyenkugamba kyogenda okukola yakuza kavubuka kato myaka 18 munange akaana akobuwala mu kutya okw'amaanyi kagamba kakati nkoze ntya n'akagamba bw'odduka nze ndi yakuza tugenda kujja famire yonna tugirumbe tumanyi w'obeera obeera wano bwe wati ne bwe wati koze omwana ono baali bamumanyi bano koze ku ssomero gye yali asomera bondoza baali mu classes za waggulu ne ba dropping out okuva mu ssomero ye teyabategeera naye bo baali bamumanyi kakati n'akagamba goberera orders zange n'akatwala ku hotel n'akagamba beera awo awo ku hotel wennyini akuba amasimu akubira banne abagamba nfunyeyo akaana akobuwala wano tugenda kukola sente akubira buvubuka bunne bano bamaliriza okwogera omwana ono bamukwata bamutwala mu maka gali ge nakugambye ag'omwana gwe bayita Miyano omwana ajja n'emikwano gye baze n'omwana ow'obuwala bamulinnyisa ku kalina waggulu bamuteeka bamuwambira eyo ennaku 40 famire abazaala omwana bali wansi omwana ow'obuwala bamulaba bano bamugamba weebuzeebuze nti oli girlfriend waffe kumbe ali mu buwambe poliisi etandika okutimba ebipande okwetolola ekitundu kyonna nga bazadde be bamaze okuripootinga omwana yabuze akawungeezi 26 nakuzomwezi 27 28 omwana talabikako Miyano yali mu kikolo ekyokuwamba oba yeyawambye Ogula Watanabe ne Minato bonna bakimanyiiko bano omwana nga bamuteekaawo batandika ebikolwa ebyobukambwe ku ye bamutulugunya ne bamugamba bw'ogezaako kutoloka ogenda kutulaba ekiruubirwa ekikulu ekyabakozesa kino kyabalema n'okunnyonnyola mu kkooti famire ye ne bamugamba onoogezaako kutoloka tujja kujja tukkube ne famire yonna tugisaanyeewo bamugalira mu kasenge mwe yamala ebbanga eddene nga talya tanywa bamuwa kimu mata n'ebyokulya ebitonotono baatandika omunywesa ebiragalagala mwenge njaga n'ebirala ne batuuka n'okumuwa kemiko gye bayita thina ekozesebwa mu kusiiga langi ne bamugamba ginuuse wakati mu kumubonyaabonya bamusobyako ebitagambika bazadde be bamunoonya batuuse ku poliisi poliisi etandika okunoonyereza ya Japan omwana wawaali batimba ebipande ku kkubo omwana yabuze kakati obuvubuka buno okumanya bwali bumalirivu era bwali bubi nnyo bugamba tukoze tutya poliisi okugiggyamu bino kubira bazadde bo bumuwa essimu akuba essimu ayogera ne bazadde be abagamba maama ndi bulungi temunoonya nalabye mwatimbye ebipande ku miti egy'enjawulo naye nze ndi mikwano gyange
wakati kupista.

0: Biviza umurimo guno gwo kuzimba omuzikiti kano ke kasera tuongeremu amanyi tufune empeera empitirivu weereza sadaka yo yokuzimba masjidi jamba nga kwa MTN mobile money eri 0 7 7 7 10 7 2 3 ba Airtel money eri 0 7 0 7 7 7 Airtel merchant nyiga *15*9#, teka merchant ID eri 10 9 5, teka mo muendo gw'ensimbi bwa saba reference teka mu manyago bazimba jamba teka mu piniyo jakubo mazo kuweleza kakati ya teba MTN momo pay nyiga *15*5*3#, teka mu merchant ID elia 5 8 5 8 teka mu muendo gwensimbi bakusaba reference teka mu manyago bazimba jamba oteke mu piniyo jakubo mazo kuweleza ensimbi kakati nebirango nabyo bwe bito bibadde 30 za ukanye kusawa ebireza maria geche gulo nkwagaliza okusula obulungi.
1: Bibio biba debirango bio Kupal FM. Bisinge tutu bulungi.
2: Looking for James, he's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
1: Umuri basketball, umupira, umutuka zambaka.
2: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
1: Ibikonde.
3: And the new WBC Silver Featherweight champ, Suleiman the Ruler Sagawa.
1: Tense, imisinde jichukugo.
2: Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
1: Tennis, volleyball, netball, nebi nida binji. Wono msia fi Uganda. Kukarura Afrika. Wamuna mitara wa mayanja.
2: Bend it all! Bruno Fernandes with another piece of magic for Manchester United. It's sensational from United's Portuguese Magnifico.
1: Pia kinenya. Kubi kukanya kebiru woso. Kubi sunsura. Netwe kutusako. Mpereza. Isingretiro kubanga ya mulembe. Full time sports. Ebyemizannyo marayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo buli lunaku lwa Sande okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 8 ezemisana full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tebiwulirizanga nga tubikuteredde ku mmeeza tubisubwa.
4: Oma Muslim Convert Stability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu. Omka Foundation, giving a hand for a smile.
5: Amuuliza omulungi wa 17 katonyeze 9 pale FM atuuliza esaawa zino atuninze ku show ya Umka Foundation, show eyamba okubudaabuda n'okulaba nti omusiraamu omupya anywerera mu ddiini ye. Tukwaniriza nate, nzikiriza nkukuliseeyo mu ebyo byonna by'obadde otambuza onako olwaleero, ate n'ennyongera okuyozayoza ggwe ayina obuwanguzi bw'otuuseeko oba oli awo nawe ayise mu bizibu eby'enjawulo. Tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala akusasire akuyambe obiyitemu obivuunuke. Nzikiriza nate nkulamuse n'ekiramuse kisinga obulungi ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuli mu studios naye nga twaga kutunulira nsonga zikwata ku basiraamu abapyanga bulijjo. Tuvayo ne tukugamba nti umukange ekitongole twavayo kulaba nti tutunuliza omusiraamu ono mu busiraamu bwe n'abutegeera bulungi, tumubudaabuda, tumukansolinga ne tumugayidinga, oboolyawo ne tugezaako okuprovidinga basics ebyo ebyetaago bitonotono ebimuleetera oboolyawo okulemererwa okutendewalirwa n'ava ku kusalawo kuyakola. Ebimu ku ebyo kwe kuli okulya bangi balemererwa n'okufuna ekyokulya, kwe kuli okwambala abakyala bangi olusiramuka ennyambala ebeekyuse nga kitegeeza balina okufuna ennyambala etukanana n'obusiraamu, kwe kuli okusula bangi bagobebwa ewaka banji famili zibe gana, mikwan jibe gana, kumirimbaba goba, luku waba silamusi. Kati umkange chitongole tuvayo ntukutegeza. Tiabantu bano kunyolea mdini yawe, beta aga family away from family, beta aga family ndala, ewa kwasi zaako kulaba ntibata ambuze dini yawe usilamu, ewa jea galiramu, oboli yao, ewa tuka kubu wanguzi, obusilamu wawe. Kale, tuvayo fi ngabuli jonge chitongole, okubatu usaka wa silamu wa pia wawe jitamumbele zenja ulo, ewa tuvuli ya kustore zawe, nebe wewa jitamu, oboli yao, nituba kwasi zaako, nze nawe alie ya tuuliriza. Tetusobola kuzimala hizo na, netu kwasi zaake chechisobose, atoboli yao, banaba nywede, beba joku nyweza abalala. Echigendo wa chaumuka, kulaba ntio msira amono, asobolo kuyimilira ku dini ye, na jikorelela, na korelela ne society java, neyo jawa angalira, na yenga akulango msilamu. Atinga tuka kasanti msilamu ono asilamu se ye mumuligo msilamu ilieyo java avude. Kali, botu yambaku, notu kuwasi zako, chitu yamba kulaba ntu msilamu ono anyuri ya mudini ye. Olwa lero, tuina familia ya fe ya basilamu bapia na ye ngatatuna umulamu njakuwe namba za fe za umuka zosobola kuyita ko kuwayo okulaba nti oyamba kumuka kuyimirirawo oboli yawo nezono yita ko kulaba nti ono yamba kumusilamu ono oba family ne mu studio na ko lwalero nze Haji Akram Lubega director Umuka Foundation simu za fezili 0754 500 300 0754 500 300 0754 500 300 oba 0779 73 34 ngabuli jo ngabwe mbagambye tuina familia ya fe mu studio la lero familia yo kulembirwa muganda fe Abubakari Kisagara tulya kubatuliza salamu tugende maso.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulunja akulizo na kulwalero ayagala kumanya Abubakari Kisagara ono yani.
6: Abubakari Kisagara azalibwa omwami Kagwa John Bosco agalamide ekiroro. Abubakari Kisagara ono teyali musajja musilamu. Kitawe oluvannyuma lw'okufa mu mwaka gw'olukumuwenda 1997 twabeera nga tusigala ne maama mu kyalo e Makulubita.
5: Makulubita kizudo?
6: Makulubita kiri ku Semutolodi mu Luwero district.
5: Oh, okay. Yeah.
6: Mu mwaka gw'2000 mukadde wange maama yafuna obulwadde obwamugwira n'abeera nga yagende wa mukadde wa muzala iwalule tajjaji omusajja ya muzala nabiranga yamunyonyolamu ku nsonga zezo namugamba okusinzira mu mbeera muli abaana olina okubeera ng'obazza mu kikaakyo gye bakola ki gye bazaalibwa. Twazaalibwa abaana basatu. Maama kye yakola n'agende wa jjajja omukyala azaala taata wange kasako kwe twali tumanyi. Jjajja n'amugamba madde njagala ebintu by'omwana wange n'abantu bakole ki obaleete.
5: Gwe wazaalibwa omu?
6: Twazaalibwa abaana basatu.
5: Basatu, okay.
6: Maama bwe yatutwalayo n'ebintu ebyo byaliwo ebitonotono ebya taata gwe twatumekyayi taata waffe yafa n'abeera nga twabiyingiza mu nnyumba mu luvannyuma n'amugamba kaakati nkugamba ebigambo bino abaana abo abasatu nga bobalaba omwana mutabani wange mmanyimu omu yekka yali adda ku nze omulenzi ow'okubiri. Nagamba kati abaana abo nonya gye wabeera ng'obazaala
5: ababiri gwe n'omulala
6: nze n'omuwala
5: asembayo gwe first born okay.
6: Nabeera nga maama yaddaye ewa jjajja muzaala ewaluleeta omusajja n'amunyonyolamu ku nsenga ezo. Jjajja n'abeera nga amugamba bwe kiba nga wekityo abo abaana abo gw'obazaala tebazzukulu bange babeere wano eno So ne tutandika olugendo
5: wajjaji omulala
6: jajjo omusajja azaala maama ebaluleeta nembeera nga twabere wajjaja nembeera nga nzijanjaba maama wange mu buto bwe naliko maama namujjanjaba okutuuka Allah lwe yamujjulula naye nga maama tannafa jajja yakomawo n'amubuuza ekibuuzo ng'embeera olwo agiraba etabuse eya maama namugamba mwana wange abaana bano mbadde nkusaba ombuulira abaana gye babazaala yewa ewatuufu loza nga jajja yamaze okulaba embeera ng'ekoze ki
5: ng'egayeetabusenga maama ayinza oku Allah amujjulurira awo ate nga
6: maama namugamba taata nkugamba ebigambo bino abaana bano sirina gye nnabazaala nnabazaala eyo jajja naye situla ng'omuntu omukulu agenda sinkana abakadde omukadde
5: eri
6: mu kika boogerezeganyeemu kuba jajja omusajja azaala taata yafiira mu lutalo tewali wamanyi mayitirege naddayo n'atulamu n'abakadde era yavaayo nga tafunye mazima baamugamba nedda abaana abusi baffe oluvannyuma maama abeera nga ajjuluka okambula mu bwensi eno ne tubeera nga twamuziika mu kaseera ako nabeera nga batandika okubeera nga batugabana maama wange waliwo omukyala abeerawo obulenzi maama wange omuto nabeera nga agamba nze ngenda twala omwana omulenzi
5: muganda wa maama wo
6: muganda wa maama wange ngenda twala omwana omulenzi ono mbeere nga mmuyigiriza obusiramule ate mmale mmukole ki mbeere nga mmusomesa
5: maama wo yali musiraamu
6: maama wange oyo muto yali musiraamu
5: yasiramuka busiraamu sooba
6: yasiramuka bukulu
5: okay.
6: Yawangala ne jajja wange abazaala ye musiraamu omukyala so kati yawangala nnyo nabo kati ye naakola ki
5: nakulira
6: mu ddiini eyo
5: naam
6: okay. Kati mu luvannyuma nabeera nga yantwala okubeera nga andabirira n'okubeera nga nsomesa wabula byonna tebyakola ki tebyatuukirira nembeerayooko ebbanga lye nabeerayooko wabula saayisibwa bulungi ng'omwana bambonyaabonya bantulugoya nayita mu mbeera ey'akazigizigi etaali nnyangu yalinga maama ange oyo ng'atunda byokulya bino ebyekiro okukuba obwobulenzi nga nina okubeera ng'olweggulo ntwalayo ebintu ku kkubo byagenda okutunda then akawungeza saa mukaaga mbeere nga ngenda nkimayo byakoze ki byeyakoleddemu amasepiti biki so waliwo omukyala yali neyiba ensonga zonna ng'aziraba teyali musiraamu nga nsonga zonna ng'aziraba ng'omukyala oyo n'abeera nga
5: kyamuolwo maama ono yali amaze okusiramu loba nedda
6: nga tewalinaba
5: teyakusiramula
6: teyasiramula n'okusoma saasoma
5: ba abaana be baali basiraamu
6: bo baali basiraamu ng'era basoma kati nga nsigalaka kubeera nina bebi gwe nali nga nsitula omwana w'ewaka so kati omukyala
5: yali anoonya mukozi ndowooza oba
6: kiyinza okuba bwe kityo Allah y'asinga okumanya kati omukyala oyo kyamukwatako n'ampita n'anziza ebbali n'ambuuza mwana gwe kuba ebiseera ebyo baalinga bampita Daani mu biseera ebyo nze nalinga Danieli n'ambuuza Daani omukyala ono mbuulira amazima omuyita otya ne mugamba oyo maama wange muto taata waabwe ne maama waabwe abazaala y'omu ne maama wange akola ki anzaala
5: ddala nga maama womuto
6: maama wange muto ddala omukyala n'aŋŋamba naye ku kibuga tolinaayo omuntu yadde n'omu ne mugamba ku kibuga ewaliwo jjajja wange azaala bamaama naye myaka navaayo mingiko naye we yali abeera nsobola okubeera nga singa banteeka ku gulowaazi nsobola okutuukawo nenkola ki nsologena nga mbuuliriza kuba jjajja baali bamanyi
5: ku kitundu kiriwa
6: kiri ku bomboroodi ng'onotayotuuka ebwayise ng'akavaawo ku tafoomu awo natuuka ewa jjajja yali asiika kabalagala yali ku mulyango nenfukama nembuuza wasuza otya jjajja ku makya zaaliŋŋanga saawa bbiri kuba eri navaawo saawa kumi n'emu n'ekitundu ez'okumakya naye mu kuddako akamaga katono omukyala oyo n'addamu ne tuwuliziganya naye
5: aliwo oli yakuyamba
6: eyanyamba naŋŋamba mwana gw'okimanyi n'essaawa ya leero kale ekyo kyajjako mu maaso naŋŋamba maama wo tabuuzanga nako yadde nti omwana yakola ki
5: yalagawa
6: talina kyeyanyigako yadde n'ekintu n'ekimugamba nti kiyadde okufaayo jjajja n'ambuuza muzzukulu nkwepaani wammeka kati mukuneetegereza ennyo enfaanagye nanifana nti yali nnungi naŋŋamba ono Daani Kisagala konze jjajja yenze nti ng'ofaanana bubi n'ambuuza obadde obeera wa ne mugamba adde mbeera ne maama owe bulenzi naŋŋamba bw'ati bwakuyisizza nali muto ng'anyinza obutabitegeera bulungi oba oli awo naye jjajja kyamukwatako netandika okubeera nga mpangala ne jjajja mpolampola mu mbeera
5: ekawempe
6: awo kutula loodi nembeera nga mpangala ne jjajja nga mpolampola nga wasikabukabalagala nga ndekera nusu ebi ngazikirali ngangula akawunga nebijanjalo no muchere ku ebiseri ebi mubange ebintu byali ngabya laisi nga nusu ibiri byene no kulye kye misana kati bwakomawo najjo bane kota yakawunga ngatugo yako ngatutekeraka ebinyo
5: jajanga abira gunawe babiri obano oli mama wo
6: atuyane mama wangu
5: oli
6: omulwadde ngatubero naye nga tusula kutebuke ne mama wangu oyo
5: omulwadde
6: omulwadde nga buli kaseera kirunga tetwebakira ko ddala abagamba temwina kuwebaka nze
5: siyo atabuka
6: atabuka ekiro
5: ne jajjanga abeera ku bunkenke
6: ffenna nga tetwebaka ne jajja ye mbeera gye twabeerangamu nga nzibu ddala so nembeerawo ebbanga lyonna ne jajja katwala omwami yali ngaasiika capati waggulu awo ng'amanyi jajja namugaani nakazzukulu kange kano mbadde nkusaba obeere ng'obeera nako mpolampola okanjigirizeeko ku mirimu omuddo kye yakola nembeera nga ngenda okubula muyambako kwoza ku bintu bwaba nakyagala nga ngenda mbikima ebaŋŋano bwebityo mu mbeera bwetyo ne tutambula ebbanga nga mbeeramu eyo embeera so kati jajja atuuka ekiseera waliwo maama wange abeera mulago najja nankima ngayagala naye atwala akole ki naye mu kutuukayo ekituufu kyalinga ngaekyasooka wa maama wange oli omuto owobulenzi nono byankola byali byebimu nze nga mbeera ku migo ebbanga lyonna
5: sisomaayina eddalu
6: asaali naddalu eddalu lyo teryalimu nali mukakkamu nnyo era nkyebaliza Allah nti nakati nkyakirina naye nebanga nayo nalemererwa kati neneebuuza nenga omuntu atalina bazadde kitegeeza olina kuba ng'oyisibwa mu mbeera bweti soka nenkoma wa jajja nembeera nga
5: avaye mulago nodde wa jajja
6: jajja yamala nankimayo
5: jajja yakukima
6: yankimayo ndoza nga alaba embeera singi mbeera si nnungi nenzirayo ewa jajja nembeerawo mu biseera nentandika okubeera nga ntambula okubeera nga nsanga enjiri z'abasiraamu obusiraamu kali nali nabwegomba nga nkyali mwana muto nembeera nga ntambula ku njiri z'abasiraamu nga mbeerako kati waliwo omwami omu yali amanyi jajja oyo n'agamba omwana omumpa nkole ki mbeere nga musiramula nengenda ku njiri nanyanjulayo bulungi
5: yali ludawa
6: enjiri yali kaleerwe enzijukira bulungi yali kaleerwe awo mabega w'akatale bweti enjiri ewo yali kuba omusiraamu yaŋŋamba enja ku ssaawa kumi jangu ku njiri mbeere nga nkwanjulayo eri abaki abasiraamu nembeera nga ŋŋenda omwaka ogwo doza yali bbiri munaana embasa erabidde nabeera nga yanyanjula eri abasiraamu nembeera nga nsiramuka nantwalako enakaseerawo nabeera nga nnyanjulayo bulungi naye mu kusiramuka okwo bondi yakimanyaako mba famiri yange nti nasiramuse awo ate akatambi ne kakyuka kyabayisa bubi
5: osiramuka 28 ku njiri famiri netegeera nekibayisa bubi atuuliza ndowooza sitoore ya muganda waffe Abubakar eyali Daniel mujuulidde entandikwa kiki kyayiseemu byonna Daniel kati Abubakari n'abalala bangi bayita mu nsonga ezo naye kikyokola gwatuuliriza ku 17.9 FM ovaayo n'oyamba ku Umka Foundation okuyamba ku basiraamu abapya mobile money namba zaffe ziri wano wammanga 0754-300-300 0754-300-300 oba 0779-37-34 0779-37-34 ekigendererwa kya ibada eno kulaba nti tunyweza abantu abayingira mu ddiini oba bagiyingidde oba baagala ogiyingira tubanyweze mu mbeera y'okubabeezaawo okunywerera ku kusalawo kwabwe kutambulira ku ddiini nga bwegamba bagisome bagitegeere oboolyawo nabo bagitambuze nga bwerina okutambula ekirala abantu bano okuba nti bawangaalira mu society nga tebeevumye kusalawo kwabwe bawangaala ne famire zaabwe nga tezibabodde babeere ba mugaso eri obusiraamu n'abo abatali basiraamu gye bavudde oboolyawo bajja kuba baamanyi nnyo mu kola dawa n'okutambuza edini busilamu. Tuina muganda fe Abubakari Kisagara ahine mchala wonako olwaleero mchala nalukwago Jamila mchala nuwanchima na ye twagala famire eno oboli awo mujumwame mumulide kati nsaba omuchala atule kubatuliza salamu nyabo tola kusalamu bakuulireko
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha amanye
7: agange nze nalukwago Jamila nga nzalibwa omwami enaggalamao mugenzi kati agalamide naggalama amanya ge bali bamuita mwami sebichutwaha agalamide naggalama
5: enaggalama katete mama
7: majali ni mchala ntulo salama enaggalamao esawa zino na mwandu kuba kitange yafa.
5: Okay. Kakati omukulu Kisagara ono muyito otya?
7: Omukulu Kisagara Abubakari mwagalwa wange obaka ngambe nti mwami wange.
5: Kisagara Abubakari musingana nti.
7: Kisagara Abubakari bwemba sera bidde. Ndoza twasinkana mu 2017.
5: Mwasingana 2017 mutya? Kubanga ebizibu bya Kisagara ono nga bingi byebereka yabikubuuliramu
7: ebbanga lye mmaze naye ngenze mbimanya mpola kuba tuludde nga tuli fenna 2017 nasinkana sister we era we twasinkanira byali bintu byakunoonya mirimu kale ne twesanga waliwo kampuni nze gye nagwamu ne nsinkana muganda we twali tunoonya mirimu era kukola yali kampuni nga kale zino kampuni ezagala abaana abobuwala nti bakuteekako samwe yana kubafe twali tetufuluma nti ofuluma kwanga nga tu kampuni ezo nga zitugaba mu Uganda wano nga bakugaba then nogenda nokola bwe ncho bwe nasinkana Uganda w'omwami wange Kisagara Abubakari.
5: Kakati musisinkana mu kampuni kubanga ezo kampuni zimanyi zikunganya abakyala bagala okukola ne babagaba mu abo abeetaaga
7: abakozi
5: mu Uganda wano kitegeeza awe musisinkanira ki n'omwami ne mulamuwo
7: wange kati bwe namusinkana nangamba ninayo brother wange yeetaaga omukyala naye akooye abakazi abayaaye kuba ekyo yasooka okungamba kale nange sijja kugamba nti bwe yabimpitiramu obudde obwo nti nali straightforward nti nange nali ngenda kujja nti nzize kufumba nedda naye olw'ensonga kale ze yanyinyonnyolamu kuba nange nalwawo nnyo nga ndudde nga neetaaga omuntu omutuufu kubanza olwedde nali musiraamu sigamba nti oba nnakyuka bukulu nedda naye nga nali neetaaga omuntu omuki omutuufu bwe yampikyamu nana nina brother wange yeetaaga omukyala nangamba naye kankuwa ennamba ye mutandikira awo kati bwe yampa ennamba ye ne mukubira bwe namukubira nangamba nze amannya agange era nga bw'omanyi nti mweyanjula buli omu n'amanya munne n'omanya bazadde bo n'amanya ababa ozaalibwawa ebintu webityo kati nangamba munaye neetaaga omukyala naye neetaaga omukyala ow'amazima bwekyo yalwawo nnyo ng'akinzikaatiriza ngamba neetaaga omukyalo waaki ow'amazima ne mugamba weetaaga omukyalo w'amazima nange nzize mu maaso go neetaaga omwami waaki ow'amazima kuba nange gye mpise ngumiikiriza ebintu bye nsanze mu bulamu bwange naye ate neetaaga nange omuntu omuki omutuufu kale okutwaliza awamu ebintu ebisinga nti kye nasooka okwagala nti nali noonya omuntu ow'eddiini yange naye bwe yannyonnyolamu nanga nti saali musiraamu naye nakyuka bukyusi ate ne neesanga ekyokubiri nti nze nali mu ddiini yange naye ate ye namusanga nga eddiini yakajingira naye ate nga ye ansingako
5: ng'ajagala
7: ekyo kye kyannyweza ne ŋŋamba osanga
5: ng'omusiraamu eddiini ye ajagalira ddala
7: ne nsalawo ne nzikiriza ne ŋŋamba osanga oba oli awo yono omuntu omutuufu Allah ge yakola ki bwe yanteekerateekera
5: Okay. So we mtu we musinka na ni Kisagala Abubakar ne mutandika family.
7: Family tetwajitandika mangu ago kubera nga bwe kugayiki.
5: Mwali mukogerezeganya.
7: Kugerezeganya. Kyatwalira. Ebanga erikola ki eriwelera ko dandu za twamala emyaka ngina. Nga tetunnaba kubera tugenda. Buli omunga ali on different what?
5: Buli omwa ali munsi.
7: Ali munsi ye.
5: Kakati mujja dio kuba mwina kuwanga tichenka kasa muli mwina siyecho
7: sawe no tulifena
5: ok mujja mtio kola oku sala oku
7: okola oku sala o kubanzi nasoka ni mugamba nti kubea ebise elebi yara nalincha avira mbazadi wakubanti nalino nyamiri mungabu manyensi chitange yali yafate nga nina baganda vange nze first born mama wange nga yasala ona ngamba nti nakutusa
5: wakomao
7: chakwa kola osobola kubanga ne banno bakola ki obasitula situlako kuba kitange yali yakola ki yafanga taliwo so kati ne nkola ki ne mugambo manyi nangamba njagala nkutwale olabe bazadde bange nange njagala ngende nkole ki ndaba ababo naye yasoka kuba yangamba ninayo mama wange nga tetunaba kubako kintu kirache tukola badde nkusaba nkusitule nkutwale olabani
5: Mama,
7: yes. Uba, mama we muto. Nanga mamba den sabango. Kale nange ngo muntu sagana kuba mwanyi already nali mazo kogera naye.
5: Ate ngo ede omulamu omuyina.
7: Aha.
5: We sirika mama. Zahara.
7: Nange ne nkola ki ne nsituka. Ne nkola ki? Ne tugeya ne tulaba mukadde. Mukadde nga yera nga ye mama yasima.
5: Yasanyuka nasima.
7: Yes. Nasima. Kati mukusima kale nyenda ekiriwo nti tetwamubuulira mazima ku nsonga ya Fentran sokubeera tutya
5: mwena
7: kuba yali amanyi nti nze ndi nkyaliyo party eri nga noona akyali yenda kuba ekyo tekyakimanyi ekyokutandika obeera fenna
5: okay so ekitegeeza esaawa zino twogerera mwagende wa maama gwe tewagenda wa maama Sagati wa mtu wala wa mama
7: sisi. Sama mtu wale wa mama wa.
5: Aha. Kakati ya tuulili zando wezo uli da tuero pida. Saa wazi nuwetuli ni kateri iwo. Kasi. Ogo mulimu na go. Gwe guda konge vila vyo na tebina kola chi. Tebina tambula kola banti nika etu kabo. Obufumbo bukole chi.
7: Teleri.
5: Mwagara na.
7: Iye.
5: Na ukubu ze chini Sebo, omucharo mwagara.
6: Alhamdulillah, mwagara nyo.
5: Eh?
6: Mwagara nyo.
5: Bwaga mbanti katikufumbirwa, nike imirilewo, mwena mujaga lebelewo.
6: Kato singo kwa agala.
5: Na eche chagana, wamuchagala.
6: Obusobozi. Obusobozi.
5: Obusobozi bwagana. Nikate yeta agabinji, na ye, kasa sheikh wali ajja tulungamya, mumbere tulabe chokola, nike imirilewo. Kale, omuntu atuuliriza unako olwaleero nga tuzeeyo wa muganda nga Bakari. Story tujiwulidde, buli kimu tukitegedde. Buzibu ki, kije twagala okutandikirako okulaba nti tugenda mazu. Kiki ekisinza tuleeta mu studio unako olwaleero.
6: Kati mbadde nsaba dakika nga ttaano. Nyonyole ko okubuta we naddamu okusinkana ekika kyange.
5: Okay,
6: na buzibu ki bwensinzo kyesanga.
5: Tugenda maaso.
6: Nafuna akasimu mwaka gusijukira nga waliwo olukiiko mu famire walondoza okufiirwa kati omu kubaana ba taata wange omulenzi omukulu n'abuuza bakitaabe nti mpulira taata wange alina abaana be yazaala ababiri bali ku kibuga ne tumanye bakola ki
5: bali
6: nemwe bataata esonga mukoze ki muzisirikidde abaana abo baganda baffe baana ba taata oba nedda kati bataata nebabeera nga batandika buli omuka otutunulira kati waliwo mwannyinaze mwana wa mamange muntu yali abeera kati tingerere ewaffe makulu bita gwe batuukirako ne bamugamba kakati tuba tulina bantu betunoonya ne tukoze tutya nabagamba na mama wange ali abeera segukwawo alina maka gaakolamu ngenda mukubirako then kati nebakubira owemulago oli mama nakubira owemulago owemulago kati nakubira ono wenaasala kuba kati yali ye yali eringanga ending point yatumanya okusinga nagamba kati nebawabali enamba yange mbana nga wabawo ankubira nangamba Yegwe Dan Kisagala ne mukazi bafita Abubakar Kisagala nangamba wasilamu kani mugamba ati ye nangamba wadi kwa nsonga bweti nebweti ne mugamba ati nsonga zone zirozo mwenye batu kwa chibatu igana nangamba katiewe biveko sazi nukukubide kwa nsonga eno neno uri ya begana jaja mchala ya zalabu zazi so siwa familia ya fe
8: ilani siwa chika
6: ne mwuchi kutakula chi ila tatula so kani wangamba ruo kumanyagana katua gala gonjo labi ntu vino kulichiri ya nyonza wali zeyoko netula kutukula chi butu Butula bensonga bazitambula ila nesu tulabu ntu nengende chiri ya nyonza wali okumanyagana netuveranga okumanyagana nembelanga neya chwa nenga ukuya nyo kuna nyo sukutege ila burunji kuwa katuwe dinalinga omupia mchichi mufamile kuwa kunali mazeke miaka minji nga simanyi na chigenda maso nenga mama angoyo mtogo nesu waka nunga nema matuzalibu wawe watufu nanga mwana anginangi simanyi simanyi na ye
8: mami ya kubira
6: on mama angono mtu wenasa
8: na yes
6: na ngamba simanyi ne bunagena mchikao mrundi gwaso kugenda kumanya galanga ndaba enkola yabye bintu tekola ki tetambula bulungi nga mulimu ko shirikishiriki oyo kati nembelanga kale nga ngira manti ye family nga mulu byesikola ki byesenyigira mu kati joli abalamu waneno embere enkwata ngeza ko kubelanga baganda bange mbayitira mu ko kunsonga tibanange ndi mumbera bwetine bwetu kufuna kuyambya kuva jebali so nsonga je bangamba tumanyi tatawo yaziki wa chechi soka kuba nabaga asimanyo yakola chu yaziki wa banga na vyonga deni ni bangambo inavyo ino kutereza ne babuza nina kutereza achi ntono genda gena ku malalo ga chitawo magezi kangi ne chitajja kalibadu baina ko tatawo mugo bakubide simu na mugamba munange mutabani wo nchisagala Abubakar mbera jali muchi sin nunji ku nsonga bweti ne bweti yabaze mu ekintu kimu bangambo yomwana yafuka mutabuliki edini ya mukolachi edini ya mutwala naka kakati omuntu ngoyo tuina kutandikira wa tuina be tuina okukola okutereza
8: ato mwana yefula
6: mutu ato mwana mutabuliki bangambo edini ya mutwala kanabirange nsonga ze bantu nuza mwezo mutufuli nakudukira mbasilamu okubanga ne wale binakolachi ebinzo okudda kokubera sisobola kuddayo kati ye yensonga ekola ki ye nsonga eri awe enkulu
8: so kakati family yo eyo yakunonya muri mutya nayo esawazino
6: tuli mu good terms
8: ne family
6: naye bwendeta oku nsonga gati nembera jempitamu baina te bibantu nuzamu ebiki
8: baga amanti bya kumalalo ino kugende watata wolongose
6: nti waluwe mpewo zeni no kukola ki zetu ino kubanga tutereza
8: ino kutela tusasi
6: mubutufu nga kizito na kubande kali nkola gana yowu eli nga abo nge family
8: saa wazinu family ya mara ni kukiriza
6: ya mara
8: ni musilamu ya
6: banzi kiza de ni musilamu
8: na ye baga amba wala bacho itamu baga amba mpewo teziterede
6: ninabye nino kutereza
8: Allah tusasira muluiza wa chikumi sa mkatonyeze mwenda pale FM. Oli kumbera wa siyama apia jebaitamu. Sawa zina Bakari mumbera mwali yo kubanti avanji wa senti miezi kumi ya renti. Kadikamune chitundu kubanga mtuwalo kumi na etanu budi mwezi. Miezi kumi kadikamune chitundu kwa haba avanji wa na wako baisa mfamileji ya kasisinka na mbukuru unonemu kiliza bamu gama ndia waluwe vitatele ila mpewo zetaga kuteleza katindoza umusira mwichu ulilecho Abakari agenda teleze mpewo obanywe ile kugwa tuuliliza umuje mumbereno ayimile ngo umusaja imizeo familie tuetaga ibintu bisatu okusoka tubajje mu kizibu kino kyakakadde kamu n'ekitundu ku 0754 300 300 0754 300 300 oba 0779 83 374 0779 83 374 simwezo zile tamanya akramulubega sigada aja akramulubega director umuka foundation kulaba nange bonna umuka board of directors ekulembera board of trustees ekulembera mukadde wa faji Matovu Ibrahim na balala banange bonna benkolagana nabo mu umuka banafa batu yamba bonna mbagaze ekire kirungi mbagaliza obulamu bulungi mbagaliza empeera mwebyo byonna bye muba mukoze bye mutusizaako emikono n'engalo saballa atusobozese ffenna atutuuse kunaku luli mu bbaliro ng'atubalira era ekyo kyonna kye tukoze akitugattira ku mirimu gyaffe emirungi muzikirize bagaze ekire kirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
9: Sibyango Dairy Supply Limited gematagoka golino kuwaba nabo ne familia yoyonda gasingane mu bitundu byenjawulo mugwanga ku depot ya Finkro Makai Road Natete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja ekanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary kuchenna bweru Kawala Diary kukawala Road Samona Diary kusamona Ked Natete Bitala Diary kubitala Natete Kasanga Diary opposite Kalina konanywa kumataga Sibyangu Diary Supply Limited wojoka kasa ntobade tonywanga kumata au kumanya bisingawo 0732 anamunya anamumwenda 95 oba 0783 89 65 nkaga munya Sibyangu Diary Supply Limited.
10: Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala kusoma, tuwayita bulungi obuyagala kusoma funirewo omulimu. Jangu tugatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebikebe emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Osumere banga tono nyo at noti kira. Walu ne half basari, eriaba yisti kumi abana soko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
11: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
12: Kanoke kasera kukutusako programu yo omunala omunala mugindo kuigira ebintu binje ebikwatagana nokuwe kulakulanya edini ya Uislamu ebyapo ebyo Uislamu n'ebintu ebirala binje
13: alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبلونجي أببتيبوا أبتولي رزا ينجمولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكم يونا تجمولي لبروغرام يافي أيجتيبوا eyomuwendo omunala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala achatu waddo bulamu era tumwebaza okutukuumira ekyengera ekinene ekisinga ensina ebigirimu ekyengera ky'obusiraamu bwe kimala okubeera nga obusiraamu kyengera kinene kizibu omuntu okumanya obunene bwakyo no kuchikuma nga totegete busiramu bwenyini muntegere ntufu abantu banji abataina chengera chino balabanga abatachetaga nenga abantu munsi yonna betaga echengera chino era omuntu bwachifuna yenachirina asana yebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okumu ekyengera kyokuba omusiraamu agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti unakulwa enkomerero eri abagenda okubeera nga bejjusa kale singa bafuna ekyengera kino rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kyaddaaki abatakkiriza Allah bali egomba tisinga baali basiraamu singa bakkiriza Allah nibagoberera obusiraamu lwecha yabitiwa tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwecha yangira echinene echobu siramu ngobu siramu chitegeza okwe wayo eri Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wafe nomu sinza yeka nomu awula kubulichi ntucho na yensonga soka echokubiri obu siramu chitegezo kubera omuulize eri Katonda aita musimu nonga Katonda bwe nga omutonzi bwayagala singa gwe bwayagala yateekeddwa okulagira yateekeddwa okuziyiza ekyokusatu obusiraamu kitegeeza okwesamba okusinza ebitali Katonda n'abasinza ebitali Katonda okwesamba obusamize n'abasamize okwesamba okuwakanya omutonzi n'abawakanya omutonzi toyina kubeera mu kibinja kyabwe bobo gamba nti okiriza omutonzi era omumanyi era omanyi nti ojja kumusinkana twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu era twenyumiriza nakyo era tulabanga abatakirina sibalamu obulamu bw'omwoyo newankubadde nga basobola okubeera abalamu obulamu bw'emibiri baba tebalina busiraamu sibalamu obulamu bw'omwoyo newankubadde basobola okubeera abalamu obulamu bw'emibiri kubeera omulamu obulamu bw'omwoyo kwe kuyita mu nsi muno nga tolina ky'osinza kyonna okuggyako mukamaawo eyakutonda nga buli kiri ku mubiri gwo nga buli kyonna ky'olina kikye okubeera omulamu obulamu bw'omwoyo kwe kuyita mu nsi muno nga mukamaawo eyakutonda yakulagira era nga yakuziyiza okubeera omulamu obulamu bw'omwoyo kwe kuyita mu nsi muno nga tolimu abo abawakanya omutonzi eyakutonda era abasinza ebitali omutonzi eyakutonda ng'oli wala n'abasinza ebitali omutonzi eyakutonda era ng'oli wala n'ebisi n'ebyo abantu bye basinza ebitali Katonda obwe bulamu obutaggwaawo bwe bulamu obujjuvu bwe bulamu bw'omwoyo ekyo programu eno kigendererwa kyayo kikulu kwe kubanga omwoyo gwo gubeera mulamu kwe kubanga omwoyo gwo gubeera mulamu kigufuula omulamu yenzikiriza tegusobola kutukula Allah wagan qad aflaha man zakkaha yesimi atukuza omwoyo gwe wa qad khaba man dasaha afiiriddwa afaafaaganiddwa agudibaga omwoyo tegusobola kutukula okujjako gutukula tegusobola kuba mulamu gutukula na kutegeera busiraamu ntegeere entuufu n'okutegeera enzikirizayo enzikiriza entuufu obusiraamu gye ezimbirwako obusiraamu obutuufu subhanallah omwoyo tegusobola kuba na kitangaala ekitangaala kyagwo kwe kutegeera nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah muntegeere entuufu olwekyo atuwuliriza ali eyo twasalawo mu programu eno okusoma ebimu ku bitabo by'enzikiriza entuufu ebiyamba omuntu okutegeera obusiraamu muntegeere entuufu nga tosobola kutegeera busiraamu muntegeera ntuufu nga lutegedde enzikiriza muntegeera ntuufu tuwulira ebiseera ebimu abagamba nti ze navudde mu busiraamu era ndi musanyufu olw'okubanga navudde mu busiraamu era neenyumiriza nakyo tugamba nti ekimu ku bireetera abantu okubanga abava mu busiraamu si kuba nti obusiraamu bubi si kuba nti obusiraamu si mazima butamanya busiraamu waliwo enjawulo kati wa abasiraamu n'obusiraamu singa osiŋŋaana obukendeevu mu basiraamu tokwata obukendeevu bw'abasiraamu n'obufuula obusiraamu n'obulamuzisaako obusiraamu olwokuba abasiraamu balina obukendeevu kitegeeza obusiraamu si butuufu obusiraamu buli perfect obusiraamu butuufu bwonna ne abasilamu basobola okuba n'ensobi ezaabwe ng'abantu. Oki ensobi z'abasilamu teziteekebwa ku busiraamu. Ensobi z'abawarabu ng'abantu abakozeko mawanga g'abawarabu n'osiŋŋaana amaka agamu nga si malungi, ng'abantu bamusi balungi beyisa bubi. Oba n'ogenda e Dubai n'osiŋŋaana ngeri y'abawarabu abalina amazambi ge bagwamu. Ensobi z'abawarabu ng'abantu tuzifuula ensonga eramula obusiraamu. Tolamula obusiraamu ng'osinziira ku zo. Obusiraamu busiraamu n'abawarabu bawarabu. Ng'abaddugavu bwe beetaaga okutegeera obusiraamu mutegeere entuufu. N'abawarabu beetaaga okutegeera obusiraamu mutegeere entuufu. Kyo pulogulaamu eno kigendererwa kyayo kuyigiriza busiraamu nga tukozesa ebitabo ebituufu ebikuyamba okutegeera obusiraamu mutegeere entuufu. Kyobalaba nti nkunyonyodde mutandika wa pulogulaamu eno amakulu g'ekigambo busiraamu. Twasalawo okutambula n'ekitabo kye bayita ekitabo eki sualun wa jawab. Mi'atu sualin wa jawabin ala al-aqida, aqidati tawhid. Ebuzo chikumi ebiri ku nzikiriza ya tawhid, zikiriza y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutongoza, zikiriza y'okutegeera omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Ebuzo chikumi kyawandikibwa Abdulaziz Ash-Sha'lani, sheikh yakiwandika. Tuli ku kibuuzo eky'ekkumi n'essatu kye tugenda okwongera okunnyikiza. Kigamba nti ma maana shahadatana Muhammad Rasulullah, okukkiriza nti Muhammad Rasulullah kitegeeza ki? Okukkiriza nti Muhammad Rasulullah kitegeeza bibaana ebigendererwa bya Muhammad Rasulullah byebiriwa. Wanga wano bagamba nti bwakkiriza nti la ilaha illa Allah eyina muktadiyatu, erina ebigendererwa, mustalzimatu, eyina byekakasa ku muntu ajja atudde byemuvunaana okubeera ng'atuukiriza. Wakadhalika Muhammad Rasulullah, muntu bwagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, alina ebimukakatako byateekeddwa okutuukiriza ebiyimirizaawo enzikiriza eyo era ebiraga obutuufu bw'ekyo kyayatudde. Bibaita muktada la ilaha illallah, muktadiyatu Muhammad Rasulullah, ebigendererwa ebivunaanwa oye nagambye nti Muhammad Rasulullah. Mudarasa yayita, mu programu yayita, twalabanga omuwandiisi aleeta ensonga nnya, ensonga ezo yaleeta n'abamanyi abalala yazijja mu bitabo by'abamanyi b'obusiraamu ab'enjawulo nga Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdulwahhab rahimahullahu ta'ala, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyata rahmatullahi alayhima n'abamanyi abalala b'obusiraamu bonna bategeera entegeera y'emu lwa nsonga so si yaabwe gye bajjako obusiraamu eri emu ye Qur'ani ne Sunna n'entegeera y'abamanyi nga bwe byategeerwa abamanyi, nga bwe byategeerwa abakulembera abalongoofu. Okwanukula kwe kuno twali ku nsonga esooka omulundi ogwayita. Njagala tuddemu twogere pointi si zino, tuddeyo ku nsonga esooka gye twakomako nga twongera okugirambulula gye muli. Ekisooka mu bivunaanwa ku mutwe agambye nti la ilaha illallah, muktadiyatu la ilaha illallah ta'atu fi ma'amara, okugondera omubaka oyo mu biyalagira byonna. Kikisooka. Ekyokubiri wa tasdiquhu fi ma akhbara, okumukakasa mu buli kyonna kye yatugamba, okukakasa nti sadiqun fi qawlihi, gamba bya mazima byonna. Era musaddaqun fima jabina alwahai era akaka siwa mbubaka wa yajana wo tubaka yu na wa mazima sallallahu alaihi wasallam to inachoteke dok gamanti kino kira bikam nedda kasto bujulizi bujanga butufu echo kusatu wajtinabu manahani huwa zajara no kwe wala no kwe samba mbole chonachi ya ziza ni yeke sabantu ba bechimi nacho kubela anga babela wala nacho emu kubifuna hana bia Muhammadu Rasulullah Allah ganti Muhammadu Rasulullah Muhammad mbaka wangi wama Muhammadun illa Rasulun Muhammad ismu na lawala mbaka ne aye nerezo gira ezijanga zilimweri nyariye Muhammad wa mbaka wa Allah okukiriza nti mbaka wa Allah chiku kakasa kochi bichibi oteke doktu kirizo kakasi wanti chigamo Muhammad wa Rasulu wanchi wa yogera chilina makuru bosu bolo kuchogero uogezi nechibanga chiringi, nechifuka bigambe bita kululimi nenga lichina makuru mbula mubo ne mumpanga alayo ne muzikirizayo eshokuna wa alla yu'bada Allah illa bimashara tetusinza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ngomu bako oyo beyayigiriza sallallahu alayhi wasallam tetusinza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ngomu bako oyo beyayigiriza bimaana ombako oyo yatuyigiriza butya bwetusinza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ye mubaka eyatumwa okuvera Allah subhanahu wa ta'ala nga zotu yigiriza butya bwetusinza Allah subhanahu wa ta'ala uloganti ashhadu anna Muhammad rasulullah oboka kasizanti tojja kola ibada yonna okujja kujja jikola ngezimbiddwa kunjigirizaye na butya bwe yajikola songeze nya abamanyi bobusilamu zebaleta mukunyonyola makuru gechiga Muhammad rasulullah erabo kirizanti Muhammad rasulullah ovunanyizibwako okukiriza nti obubaka bwe bukwata ku bantu bonna mu nsi yonna nga tebwawudde mawanga na madini ekyo tekedwa okukikiriza era olina okukiriza nti yasembayo mu bannabbi al-imanu bi'umumi risalatihi wa annahu khatamul anbiya kino kyo kyongeze bwako ebyo olina okukiriza mwecho Muhammad rasulullah kyetegeeza mbikuvunaanyizibwako sigogamba nti mubaka eri abawarabu oba tokkiriza totukiriza kigambo kyogambye nti ashhadu anna Muhammad rasulullah era sigogamba nti waliyo omubaka omulala jjo oluvannyuma lwe oba totukiriza ashhadu anna Muhammad rasulullah era mu byoteekeddwa okubeera nga mu bigoberera Muhammad rasulullah مقتضيات محمد رسول الله مقتضيات محمد رسول الله مليموشنو توقيره وكمسا مجتيب والتمسك بسنته نوكويك واتاكم قولي قواقم الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اتشوكولا بلاكو تشموه mwine chokula bila mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chokula bila kocha mwechirunji mwine chokula bila kochirunji mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eno kana itegeza stimurar itegeza anti chayi anti mwari mbaka Muhammad yari mwari ne chokula bila kochirunji nga inabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nedda chokula bila kocha mwechirunji yambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliqtida'u bihi nokumwe nokuberanga mufule chokulabirako mubulamu bwo mumpanga alayo atuuliriza omulunji aliyeyo kakati mu musomo gwa fogwaita atuuliriza aliyeyo twalaba aye ziwerako mu Qur'an nga zirimu okulagira nga Allah subhanahu wa ta'ala alagira abantu okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aya ezo ezimu ngenda zibajukiza. Aya esoka erimu sura tu zinjagala tujukire kubanga nyinji. Ne esoka ngankuru erimu sura tu Ali Imran. Sura tu Ali Imran.

esiga nagamba nti yesiga mulirwanawe tajja kubeera nti amusuubiramu ekibi kakati gwe kijja kwanguira kubanga wakuli kumpi naye ate bambi ojja kuba osudde nnyo obwesige ku mulirwanawo wadde nga nokikola n'atali wa mulirwanawo nalyo zambi ddene era

0: Allah nansasira ne nkwatagana omwami ono Haji Nyombi our director of Orange nsobola okuba nti nno mwegattako era nga nsasula ssente eza poloti buli mwezi miliyoni 8 ebyapa byaffe mu 10 tugenda kuba nga naffe tuli ba landlord nebaza Aloe Santi natuusizza kwege kkula era nga nkunga bakadama bannange bannaye mwenna mujje mwegatte ku Haji Nyombi omwami ono wa mazima nze empapula yazimpeereza eno gye ndi neno gye sitaringana empandika kimu nenkijjuza era ne ntumayo witness wange n'agenda n'akola follow up buli kimu nga kituufu so tekiri mu bulimba wadde wadde obukuusa mujje mwegatte ku Orange yaddala era nga ekunaazaako ennaku y'abafere enamba yabwe okumanya ebisingawo eri 07-45-12.
1: Program kugaggawala lwa mpaka ekutuusibwako ekitongole kya Orange.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibana Uganda mwina abanyaganga nze Kimera Suleimani nga ndi musomesa impanga ye banu katoke wamara enjaga kutwala omukisa guno okubeera nga mbaniriza nate mu kampani ya fene ya Orange kitongole kino ekyajja okubeera nti kiyamba abantu bano betuyita low income earners bamufuna mpola kubeera nti bafuna busobozi okubeera nga bava mu bwavu. Orange ng'ekitongole kirina programs nyingi eziruubiriddwamu okubeera nti ziyamba abantu ab'ekika ekyo okubeera nga bajja mu bwavu. Mulimu programs nga bava mu mazigo, mulimu programs ez'okubeera nti abantu beekulaakulanya businesses zaabwe nga bafuna obusente obutonotono okuva nga mu kitongole okusobola okubeera nti batandikawo bizinesi zaabwe oba okuza ezo ze balina ngeye n'ensonga eriddala nnyo okusingira ddala mu bakyala. Orange erina pulogulaamu endala ng'ez'okubeera nti abantu bayingira mu bizinesi investments okusobola okubeera nti basiga obugagga obw'ensibo. Nakukubiriza abantu mwenna na Uganda bali mu kiti kino okusobola okubeera nga muvaayo okubeera nga mweyunga ku Orange okusobola okubeera nga mwekulaakulanya n'okubeera nti mutegekawo ebintu ebinasobola okubeera nga bibayamba obulamu bwammwe oboolyawo nga mutuuse mu kiseera eky'okusobola okubeera nga temukyasobola kubeera nga mukola. Omulamu gwaliro ku lunaku luno olwaleero pulogulaamu yaffe y'olwaleero ku lwomukaaga esira tulisimbye nnyo kuva mu muzigo kya business investment. Njaga okukubiriza bammembers oba bannayuganda mwenna okusobola okubeera nga mwettanira pulogulaamu yava mu muzigo. Ekitongole kirina ebitundu eby'enjawulo byekiyite Orange Villages ne Orange Cities nga poloti ezi mu bitundu bino za njawulo kusinziira ku bitundu nga bebiri era Orange ewadde omukisa abantu okusobola okubeera nti basunda ssente okubeera nga bafuna ebyapa poloti ez'ebyapa 5-10 mwalu mwaka mulamba. N'olwekyo njagala okukubiriza bammembazi n'abo bonna abatali bammembazi kitongole kino okubeera nga muyingira okubeera nga mukozesa omukisa guno okusobola okubeera nga mwejja mu bwavu.
1: Program kugaggawala lwa mpaka ekutuusibwako ekitongole kya Orange.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tamanya ni Devos Abdulkarim Kazli, omukulu okulembeze ab'ekiseera mu kitongole ekyazze okuyimirirawo obwa bulijjo n'omuntu yenna. Ekitongole ekyaniriza buli muntu yenna, ekitongole ekizze ne solutions ezimaze ebbanga nga zinoonyezebwa ffe bankubakyeyo wamu ne bannayuganda bannaffe ebbanga ddene. Gwe munnayuganda munnange ali emitala wa Mayanja ali Norway, ali Germany, ali South Africa, ali Kuwait, ali Qatar, bangatini, diyo kule de, ngatola wa kumtuyo za kisaka, bangatini, akumukasente kufuna, nga webuza, nyinza antia okufuna, amaka, nyinza antia kuba landlord, landlord, wakati mumbera, ngati, ebanga sideni, na inga, oina chola wako, bantumanji tukavi, penlange tukavi, na ye, onakuluwa liru, nzizo kubulira kubutia boso bola okuva mu muzigo boto boso bola kujja abantu mu buyinike mu bange tono
1: bulirwa mukaga okuva kusawa tani zekiro paka kusawa mukaga tosubwa program kugaga walorwa mpaka ikutosubwako ekitongole cha Orange. Mkwano kwenga mpaliriza. Ucha inzo kuchuso volamu. Chuse dara. Dekumotende rogu dako. Ngamba gwe. Umuntu wa wansi. Guwa taxi. Uwa bodaboda. Uwa utare. Uwa special. Alina business. Entono tono. Obulamu busoboro kuchuka. Bere ni sobi. Na ewe buze. Ogenda kuchikorotia. Ijoku diwe mchirichu mchoka. Chechitongole cha Orange.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Muhammad Waswa Embuya ndi musajja musizi wa langi buli kika kya nyumba kyonna nsobola okubanga nkisiiga nzizo okubalaga ebirungi nze genda ba mu Orange nze bukyanga ndi nyinga Orange kuru nina emirembe nina ebigendererwa byenda banga byuddala kituufu alhamdulillah bane Orange eno Orange nungi Orange elimu enkola eyava muzigo. Orange enkola yava muzigo. Weringa bulirunda kusasula mitwalo ebiri mu enkumi satu. Oba omutwalo gumu kenda. Oba omutwalo gumu kakaga mu bitano bulirunaku. Orange elimu enkola yokusasula buli wiki. Orange elimu enkola yokusasula buli mwezi. Kati bannaffe abali e Jordan, abali e Qatar, abali e

Inna saata mazimi sawa unakuru enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yaluita manya manji nga mulimu kumanya giyaluita chichigambo asaa nti inna saata mazimi sawa yurunakuru enkomerero atiyatun ete kuokuja kwa garabuta ya gara abantu bajikirizo bate bajikiriza akadu ukfiha na chigendelela nimbiranga njikusise njikwese keri na muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya kiyama kyaddi kyonna kyerekereza kaffeche Allah subhanahu wa ta'ala agamba litujiza kullu nafsin bima tasaa nsobola okusasula musera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi abamanyi bagamba nti ekigambo kada mu aya eyo kye tusomye nti akadu ukfiha zaidatan Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna saata atiyatun ukfiha Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nnasalawo lubeerenga lwa nkiso teri asobola kubeera nti amanya lwaddi tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi ate nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها كجزانك كوكو كوكولا kunsonga yesawa yechiyama naberanga agaro kuletera wasiwasi utankane mukubera okwesawa eyo mala yu'min biha nadaru mtu yatajikiririza munke jja kuberayo tagezanga kokumatiza nakugula bwisigala ngo kakasa nti nze nkugambye kitekwa kubera ekiyama kijja kujja wataba hawahu omuntu yagezako kubera nga agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe omwoyo gwe kigumu gamba kyakola so sife chetuagala chakora omuntu oyo tagezanga kukubira nga kubuza abuza na ya garu kujia kumura mwanti sawa ikiyama teriyo mala yu'min biho ya tajikiriza watabaha hawahu nga gubirira wakazi wa moyo gwe bono geza kukubira munnange nga nao ugenze na ye fatarda ujakwa munyanga z'omuliro oberengo ni mwababa joku zikirira kitegeza ntibuli muntu ye nataka kasantu wali ye ikiyama omuntu owekikeekyo bakatta rabda abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro ebyo byonna nga bikyali awo wama tilka biyaminika ya musa kiki kyoyina mu mukono gwo kikyokutte mu mukono gwo ya musa owange gwe musa alayhi ssalaamu allah subhanahu wataala ayogera ne musa alayhi ssalaamu ng'amaze okumutegeezamu eyanjulidde nti nze allah ayogera naawe era n'ekifo mwoli kifo kitukuvu jjamu engatto zo n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kirina okujja kwagala butayagala so nga ate togezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza ebyo byonna byogerebwanga musa alayhi ssalaamu asirise allah subhanahu wataala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne allah subhanahu wataala ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya allah amubuuza wama tilika kyekikyekyo ky'okutte byaminika mu mukono gwe ya musa owange gwe musa alayhi ssalaamu wadde nga allah subhanahu wataala yali akimanyi era nga akiraba

0: Wavumumi yadaka uumba umukono guo oguteke uansiwe nkwa wazo ila janahika awali embirizi zo takuruju baidho angujat furumanga guaka ya kanaburunji nyobo nobo gujeyo mkwa wazo min ghairi su ingatiguli kuburwadde bonna sichitanga ala chaburwadde ubacha kabi nedda wabula ayatan ukhra nga kabonero akokubiri akalala akogendo gata kumusota obubonero wakobu bubiri oberingu ogenda na huo ewo muntu jetugendo kutuma Firauna la'anatullahi alayhi Allah mugambye tiro mukono kuo gwadyo obuyingize mu kimeme obutwale wansi mu nkwawazo kumbirizi zo omukono ogwo bonobango gujeyo gweyambisenga akabonero akokubiri kuko ngo kakase kuko misota obubonero obubiri obujjo okulaga nti gwe mutume wa fafudiri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bonobo tuseri firao bajja kula bajja kusaba obujulizi obulaga nti ddala ofudiri Allah akabonero namba 1 kujjo okubalaga kyekyamagero ky'omuggo ogujjo okufuuka omusota songa ate akabonero namba 2 kijja kubeera nti omukono gw'obuli lwonoobo ogujjeyo eri abantu gujja kubeera nga gwakayakana nga bw'olaba omwezi
1: linuriyaka min ayatina
0: al-kubra twagadde ekyo tukikulage nga kimu ku bubonero bwaffe ku byamagero byaffe ebirabika nti binene nnyo si bintu bya musaago idhhab ila firauna ebintu ebyo tukubikuwadde nti kati tambula ogende eri firauna innahu taga mazima firao abuze naayita newe yandikomye
1: qala rabbi shrah li sadri
0: Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubeera nga atuma Musa agende eri firauna nga amaze n'okumukwasa ebyamagero ebibiri bye tulabye Musa alayhi salaamu yennyonnyolako n'agamba bw'ati ku mulimu ogumutumiddwa qala n'agamba rabbi katonda wange shrah li sadiri nkusaba ongaziirize ekifuba kyange kiremwe ku ssaawa y'okutuukiriza obubaka bwo okubeera ekifunda kubanga abawarabu omuntu omufunda w'ekifuba kiba kitegeeza nti waya zimuvaako mangu anyiiga mangu naye omuntu alina ekifuba ekigazi asobola okubeera ng'akiterekamu ebinyiizo n'abeera nga tava mu mbeera kubeere ng'obadde omunyiizizza kwenkana wa kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusaba nti ishrah li sadiri wa yassir li amri amusaba nti rabbi ishrah li sadiri Allah Musa asaba Allah subhanahu wa ta'ala qala nga mugamba rabbi ishrah li sadiri n'agamba Musa alayhi salaam nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti omulimu guntumyeko si mutene naye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ongaziirize ekifuba kyange kubanga omuntu alina ekifuba ekifunda mu lulimi olwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era ava mangu mu mbeera ku nsonga erabika nti ntono nnyo tayagala kubeera nti ajeregebwa ayeeyerezebwa oba anyizibwa naye bwe bagamba nti omuntu alina ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonna ebiba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanaasabibwa nga Musa amusaba nti qala yamugamba rabbi ishrah li sadri ayi Allah ngaziirize ekifuba kyange ndemu okubeera nga nva mu mbeera mu ngeri yonna singa naabanjeregeddwa wayassir li amri ngondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri firauna si mulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala
1: wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli
0: wahlul 'uqdatan min lisani nkusaba unzije ekifundi kwa kulimi lwange kati yali ategeeza nti okunanaagira kwe yalina ku lulimi lwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga kumujjirawo yafqahu qawli byonna mbikusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'al li waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange tuberenga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu gegalume nyama. Haruna akhi, era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun, naye omufuule nabbi era omufuule omubaka, tuberenga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera yennungi. Bwayogera sana naagira amatiza mangu oyo gw'aba ategeeza ensonga n'agitegeera. Usdud bihi azri, nkusaba onyweze naye enkizi yange. Ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna. Ashrikuhu fi amri, ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tusheyaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firauna, fenna tubeere nga tubuulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri emu okutuukiriza meseji yaffe eri omusajja oyo eyali atuuse okweyita Allah. Kai nusabbihaka kathira, tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya. Bwe nnaabanganga agayaala mu kkutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijjukizanga, tusobole okubeera nti tetukwerabira, kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo. Wanadhkuraka kathiran, tujja kubeera nga tukwogerako nnyo, tujja kubeera nga tukutendereza nnyo, nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri. Innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran, obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu. Qala Allah mugamba, kad mazima ddala utiito oweereddwa su'laka okusaba ku ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalam. Byonna by'otusabye okuviira ddala ku kugaziiriza ekifuba kyo, obeere n'obugumiikiriza, okugondeza omulimu gw'ogendako, okuggyako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe, abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba, eky'okukuwa omuyambi nga va mu bantu bo Haruna tumufudde nabbi, okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo, musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja adui wa Allah, ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza. Kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbatadde kabiri. Walakad mananna alaika marratan ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi. Okugeza nga ivijjukira ekiseera auhaina ila ummika, we twatumye obubaka bwaffe eri maama wo, mayuha, ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera.

0: If jukire kisere chilara, Musa ba mujukiza jemfudewe guyarita manyi na yenga Allah ya mtegero burunje. Tamshi ukhtuka mwanyo kuya gendanga, tamburanga mama mazoku teka kunyanja angawe ba mragira. Na yena ragira kanyoko akari akakuru kagendenga kagobereza maso sandu kebwe tambura. Kabereka nga kagenda kalababina gwabitya ero mwana agenda mikono jani. Mwanyoko Allah subhanahu wa ta'ala mugirako wanonga agamba nti izjukire kisera. Tamshi ukhtuka mwanyoko ya gendanga atambula. Patakulu kisera chatu ukanga umazoku verango genda mikono ja Firauna. Bano nyana kuyonso gana buli mchara gubakuletero kuverango yonka kubererie. Kanyoko kava mwechi gambo kawa abantu wa magisi. Butyo mwana onurwanabe bwanaberanga yonse bwaliko kufenjala. Patakulu kanyoko kava mwechi gambo mbanga kawa magiza abantu nguganyo kuyonka bere ya mchala kuletirwa hala adulloko mabange ya dendi muto na emu agarambara girire hala mai ya kufulu huku mtu wajyo kusoburo kurabiriro mwano yosonga wanamu webera jakutandikirao abantu bawuliriza farajanaka ni tukuza yungu mwana buya yogiro mtu buya bala girira yari njina farajanaka tuwagayo ila ummike wa mama wo naberanga ate ya kuyonsana yengo bamikono jomuntu akulunze olwalero oyonsebwa nayenga bakuyonsa okusinzira bayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ngate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga yeyeka omwana gwakkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba gwakuzaye wanyoko kaita korra ainu haa maso kika suburu kufuni sanyu luku bantu umana we akumye wujari mikono je atenga tayonse kumabiri gaba antubalabu naga zize na yoku ziro kutigari manyigu wabula fitu wa ingira wo atetu suburu kuzaye wanyuka biringa sanyuka wala tahzana alikuku na kuwarangu mkazi wiyari na kuwadenga achitigi iranti umana we chifochari mutichiri sefu wakatalta nafsan Musa bakujukiza jijukira mujemfu dewo ekintu chewakura atemu bubuka wongo gendo bubuka watu omuntu panajainaka minalugami netukuonya nova mwera likiri bubu walimu kuhoku vanga bumaru kuto omuntu basala woku nonya so omuntu yongate yegwe netuleta kubakuliza konti jirovulewe ilano tuka no genda wapatanaka putuna netukugeze sebigezo vya febinji vyo zoita mumbula mwenseno palabista sinina katila babu maze miaka jijo juwera bi ahali madia na mubantube madia ne washu aibu badoru ndana kuo mchara tumajita atika katurupa nyumarwe vyo vyo na uno ze ala kadari ya Musa ala kadari ya Musa elako naku gerako ange Musa kutunula jemfu dewo yonna ebya fayo byo okuvambuto obwo okutuuka wano woli ntuko kutuma ebyo byonna zo bitambulira munga program zange ya Musa alayhi salam wastana'tuka li nafsi nze nasalawo mbiringa nkukola na yenga njagala obeerenga ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeerenga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga bera mugumuto jja kutuuka ko buzibu bwonna
1: irhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
0: irhab kakati genda okusinzira kujemfuddewo otegedde nti yozo yita mikono jange okutuuka wano wotuukidde mberenga nkutuma zaagala oberenga otya irhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akhuka ne muganda wongabwe wasabye Haruna nzikiriza bi ayati mutwale bya magero byange bino mu bitwaliro omusajja Firauna atuuse okweyita Katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mukunjogerako dhikiri mubeerenga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu gw'ayitiriza okwogera ku Allah Allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna
1: idhhaba ila Firauna innahu tagha
0: اذهبا مجيندي الى فرعون وفراو انه مزنا فراو يجيمبا تما فغا ابوزي نوكو بوغا نابو غامبوزي
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
0: فقولا له قولا لينا نيمو موغرنا يبي غامبو غابيرونجي بيا كاوو بيغومبو emufubutukeno nemuberanga mugenze n'obukambo bw'ekike kyenja uro yadenga mutegedde nti mwina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera laallahu obaolyawo bwe munaakola mutyo yatazakkarwa ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo aw yakhsha oba anaafuna akatya allah n'atereera qala ne bagamba rabbana katonda waffe innana mazima ffe ababiri b'otumye nakhaafu tuwulira nga tulina okutya ayafuruta alayina nti omusajja oyo ayinza otwesooka nga twakatandika okubaako kye twogera nga situnnamala nayo n'abeera ng'atutaamuukira n'atutta n'atuggyawo oba si nakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola nakumusomesa nakumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza nakuwuliriza awo ayataha oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba si kulwanga ate era tufunye okutya si bwanaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayataha ajja kwongera okubula atayite ne we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayite we ataasukkirire kati musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka

0: Fatiyahu mugende mwete mufayo mugende jari. Fakula mumugambe. Inna rasula rabbika petuli pembyaba tumaba puteri omulezi wa Allah. Faarsil maana bani Israel. Twagala otuweba bani Israel tuberenga tugenda na butu tubajemu butu wano. Wala tuazebu homlekira ukubabu nerizano ukubazi nyendu baro baturuku nizechi mara. Fatihnaka petukulete de. Bi ayatin ibyama gero mirabbiko kuveri omulezi wa Allah wassalamu ati mirembe tukutegeza ala mani taba alhuda jija kuvera kuyo yekana ba kutta wali oburunga mwetuzde nabwo
1: inna kad uhiya ilayna anna al-azab ala man kazzaba wa tawalla
0: inna mazima fe kad uhiya ilayna tufunyo bubako obuzze jetuli ngabugamba butya anna al-azaba mazima ekibonerezo kirindiri ddani ala man kazzaba yonno yanalimbisa bye tuzze nabyo watawalla ati ne yesuulirayo ogwa naggamba n'abeera nga tawuliriza wadde okubiteeka mu nkola
1: qala faman rabbukuma ya musa
0: qala n'agamba faman rabbukuma ni mulezi wammwe mmwe mwembiriri gwe mwagala okunsomesa ate mumusomese n'abantu bange ya musa wange gwe musa tukimanyi nti nze kamala byonna w'ensi eno n'eggulu
1: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
0: قال موسى مدام ربنا الذي كتوند وفق تزوك سمسوم لز وفق وتبوزاك يونو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى yoyo eya wabuli kintu kyonna ky'otunulako ky'omanyi ne ky'otamanyi eyakiwa okutondebwa kwakyo ye mutonzi waakyo yakissa mu embeera eyo gy'okirabamu thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya ne kisobola okumanya ekirungi n'ekibi bukya bwe kineewala kino na kiri buli kintu ky'olabako ebinyonyi ebiwuka ebisolo abantu kulla shay'in khalqa buli kintu kyonna ye yakiwa obutonzi bw'ekirimu thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya mu ngeri yaakyo
1: qala fama baalu lquruni lula
0: qala n'agamba fama baalu lquruni lula oyogera ki ku mirembe egyayita egyaliwo nga situnnabaawo firaawo abuuza ng'abuuza musa alayhi ssalaamu oluvannyuma lw'okumunnyonnyola allah subhanahu wa ta'ala nti yo ye yawa buli kintu kyonna ky'olabako ekifaananyi kye kirimu allah subhanahu wa ta'ala ye yakikitonderamu era ye yakiruŋŋamya mu nnuŋŋamya gy'okirabamu ekisobola okumanya nti kino kyakulya kino tekiriibwa ono mwana wange ono si mwana wange nga bwe tukimanyi nti ekisolo kisobola okwawula omwana gwakyo mu bisolo ebirala byonna nga bwe tugamba nti abaganda bye bagamba nti kezaala yadde ng'ensolo ziri mutwalo mulamba naye esobola okubeera ng'eyawulamu akaana kaayo k'esobola okukomberera obulungamu obwo obukituusa ekisolo okumanya nti ono mwana wange ono si wange allah subhanahu wa ta'ala yakituusaawo qala firaawu n'agamba fama baalu lquruni lula oyogera ki ku mirembe egyaliwo nga situnnabaawo

0: minha khalaqnakum. Allah tigi zanti mutakiryo Allah subhanahu wa ta'ala wabatiri bimera emubiranga muyagalirako namukolirako emirimu egyenjawulo. Allah agamba minha mutakali erimuli eriryo khalaqnakum etwabatonda wafiha ati mutakali erimuli eriryo iidukum etugenda okubazanga mumaze okufa waminha ati mutakali erimuli eriryo nokhurijukum etulibajja taratan okra omurundi omulalanga ensi ebadde ezingiddwako ng'ekiyama kiyingiddewo. Allah subhanahu wa ta'ala asaanye okusinzibwa ebisaanyizo byayina obiwulidde bye byawukanira ddala n'oyo eyali yeeyita Allah firaawo mu ebyo byamuwiibwa nga talinaako ky'asobola kukola n'ekimu. Siye yatonda ensi eno, siye atonyesa amazzi, ate Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka atuggya mu bulamu bw'ensi kati bamuwa obubonero, bamuwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ezimuyisa kamala byonna sosi nga firaawo bwe yali yeeyita ye kamala byonna ate nga talina ku ebyo kyasobola kukolako.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba.
0: Walaqad araynahu mazmu musajju yutwamulaga ayatina ebyamagero byaffe bye baatuwa okujja nabyo tubimulage kullaha byonna byonna baatuwa omuggo twagumulaga nga gufuuse omusota ne tumuggirayo omukono nga gwakaayakana ng'omwezi byonna ne tubimulaga. Fakadhaba n'abirimbisa ng'agamba nti tumulimba wa aba era n'agukuba n'agaana okukkiriza nti ddala tuli batume.
1: Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Qala n'agamba ajitana litukhrijana min ardina wazze we tuli gwe Musa alayhi salaamu ekikuleeso yagala litukhrijana otugobe otufulumye min ardina mu nsi yaffe kubanga otandise n'okusaba babani Isiraila mbu obatwale tubatulugunyiza ebbanga ddene bisihirika nga weeyambisa eddogo lyo lyotuleetedde ya Musa wange gwe Musa eddogo obulogo lyoyagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde ekyo kijja tusobola okukikola.

0: nebagamba ya Musa wange gwe Musa petuli tayari imma antulkiya uli wadimbo kubera ngotekawo ebibyo byolina wa imma annakuna awwala man alqa obaffe tubere nga petu soko kubera nga tuteka mu ddiiro bye twategese uli wadimbo okubeera nga gwo tusooka okwanjala ebibyo oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe
1: qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a
0: qala musa bagamba bal alqu kale mmwe muba musookawo muteekewo ebyammwe mwanjale fa idha kyagenda okwesangibwa hibaluhum emiguwa gye baaleeta wa isiyuhum n'emiggo gyabwe gye baaleeta baasooka ne bategeera nti Musa aleese muggo gwe gufuuka omusota nabo ne bajjira mu kika kye kimu baaleeta miggo n'emiguwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde Musa akafaananyi bw'aba agitunuulidde min sihirihim olw'eddoko lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisoto egitambula batugamba abamanyi nga bagamba yabasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum atalluha bizibat baasiigako macure akasana falamma darabat shamsu alaiha akasana bwe kaamala okwaka ku macure oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa istarabat ne gitandika okwenyiinya nga macure oli alaga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula ne Musa alayhi ssalaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo fa'aujasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khifatan Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze baleese muggo bita amuggo gwange gufuuka omusota ate n'egyabwe bwe giri Allah subhanahu wa ta'ala muli amulaba nga afunyeemu akatya Musa alayhi ssalaamu
1: qulna la takhaf innaka antal a'la
0: qulna ne tumugamba la takhaf tutya innaka antal a'la mu butuufu tukakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeete era gw'ogenda okubeera waggulu
1: wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaydu saahir wa la yuflihu saahiru haythu ata
0: wa alqi ma fi yaminika tekawo omuggo gw'ogwogwoli mu mukono gwo gwa ddyo talqafu gugenda kubanga gusontera maswanau byonna byonna by'olaba bakozaawo bye batadde mu ddiiro innama sanau kaydu saahirin mazima ddala ebyo bye bakoze bukodyo bwa kirogo wala yuflihu saahiru owaffe wano omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddala n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu omulogo wano ewaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba omulogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya
1: faulqiya assaharatu sujjada qaalu amanna birabbi haaruna wa musa
0: faulqiya assaharatu abalugo bonna baagwa wansi sujjada ne bavuunamu oluvannyuma nga bamaze okulaba Musa alayhi ssalaamu kyataddewo ne kisontera obuntu bwonna ne kibumira bwe baali bamaze okukolowa mu bufere bwabwe obw'eddogo qaalu ne bagamba nti omusajja ono mu butuufu kyakoze siri eddogo ng'eryaffe gano mazima gennyini amanna ffe tukkiriza birabbi haaruna wa Musa katonda oyo omulezi wa Musa katonda oyo omulezi wa Haruna oyo yennyini ye katonda owannamaddala ebyaffe bya bufere tukkiriza nti omusajja amazima gannyini musajja yatumiddwa butumwa kusinziira ku kino kyakoze
1: qala amantum له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
0: قالنا جنب أمنتم به أمنت الله مسزو كريزوم سجو ينغفره يا جنب أبرغو musaze wo kukiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu Katonda we ne muleka ebyange yabayise kabla an adhana lakum nga sinnaba na kuba walukusa nti mumukkirize innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe allazi allamakum sihra eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye kulyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticca wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu fala okatianna aidiyakum kekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alayhi ssalaamu wa arjulakum ngenda kubajjako ebigere byammwe min khilaafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu omukono ogwa ddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwe ntyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ngenda kubabamba ku musaalaba fi judhuci nakhli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mukinyonyoke ani ku ffe ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinziggu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

qalu wa barugu ni baddamu nga bagamba lannu israkati tujja kubeera nga tukubibiito okutuuka kwekyo oba tukusukkulumye ala ma jaana min albayinati tujja kusukkulumya okukuisinza kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obwenkukunala tetujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga wallazi fatarana tetujja kuva kwoyo Katonda eyatutonda Musa gwatuleetedde nga mutusomesa fakudi ma anta qadi kola kyokola ffe tusazeewo okubeera abakkiriza oba otutta tutte oba otuteeka ku misalaba tuli tayaali innama takudi hathihi lhayata dduniya mazima ffe tukakasa nti gwe okulamula kwo n'obufuzi bwo bukoma ku bulamu buno obw'ensi naye oluvannyuma n'obulamu bw'ensi naawe oligwa ku kyokya

0: mulie empayibati bulichikacha chintu chirunji chimunarabe yojimulaze marazaknakum byonna byetugenda okubeera nga tubagabirira mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja wala tabukaw fihi naye muleke okudibuda mu ekyo kyonna kimunaaba muweereddwa fayahilla alaikum ghadabi kubanga obusungu bwange bujja kubakkako Allah tayagala abadiibuuzi waman yahlul alaihi ghadabi omuntu yenna alikkako obusungu bwange fakad hawa oyo aliba amaze okubeera nga azikiridde ajja kubeera nga agenda mu bulamu obutesiimisa wa inni mazman zabagamba laghafarun zi allo msunyi liman tabe eriyo yenna aliba yeenenyeza singa aliba ategedde naafanga yeenenyeza wa amana naabeera omukkiriza omulungi wa amila saalihan naagobereza ku bukkiriza bwe okukola emirimu emirungi thumma ihtada oluvannyuma naaluŋŋama
1: wama ajalaka an qawmika ya musa
0: Musa alayhi salam nga amaze okusomosa babani Israel Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza mu kitundu ekyo kye yayagala babeeremu Musa alayhi salam yatuuka ekiseera n'atambula n'agenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amuwa amateeka aganaabeera nga gagobererwa abantu be eyo gye balaze mu nsi empya naye Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Musa alayhi salam wama ajalaka an kaumika wama ajalaka kyekikuleetedde okupapa n'ojja mu bwangu n'olekayo an qawmika abantu bonoobaviira ya Musa lwaki oyangu y'okupapa abantu bonoobaleka nga tebannatereera ggwe n'ojja obeere ng'onsisinkana wadde ng'ozze kunona mateeka naye abantu bo ng'ojja obalese obalese mu mbeera nga tebannaba kubeera nti batereera qala Allah atunyumiza nti Musa yagamba hum abantu abo bungamba bendeseeka hum ulai ala athari abantu abo mbalese nga bali ku nnono yange bali ku buwufu bwange bagoberera bye mbagamba kigere ku kigere era nkakasa nti bakyali bulungi so nga atendeseeyo ne muganda wange Harun nga mulese abalabirira baleke okuva ku mulamwa wa ajiltu ilaika rabbi litarda nempapo okujja gy'oli ayi Allah omulezi wange nga kye nnoonya kwe kubeera nti osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseeyo ne muganda wange Harun
1: qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri
0: qala namugamba fa inna mazima fi kad fatanna qawmaka min ba'dika abantu butubatadde mu kigezo oluvannyuma woviiriddeyo wa adallahum as-samiriyu nkukaka santi samiriyu esaawa eno wetuli amaze okubajja ku mulamu ababuzizza